0: Form 138A o Senior High School Card, PSA Birth Certificate, isa ka original o isa ka photocopy o Good Moral Character Certificate.
1: Sige ka, salamat sa impormasyon. Akong pebalon si Paring Robert. Kay mag first year college na baya to ang iyang anak. Love you ga. Bye.
0: Mwah. Love you too ga. Bye.
2: Mwah. Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMA Boto Street, Davao City.

0: MG Squalene, makatabang sa kaligon sa tuhod, makapalagsik sa lawas. May vitamins A, D, and E, memory enhancer, mupusa sa cancer cells, o makapadormalize sa atong cholesterol level. Ayaw pagluya-luya. Inom sa MG Squalene, produkto sa Health Zone Marketing, papalit sa tanang butika, Papa MG. Text o tawag sa 0920-155-7905 o pwede i-text o tawagan sa 0917-827-8195.
1: Kabaw baka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata. Delikado. Maong aniya. Ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga vitamin at minerales. Nag-iusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bar, zinc, lutein, bilberry, taurine, eyebright, ginkgo biloba, grape seed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin o vitamin A, C, and E. Maong pag-Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved. Therapeutic claim.
2: Good news to all SSS and GSIS pensioners.
3: Ang Davao A-Plus Credit Corporation nagadawat o SSS o GSIS pension loan sa mubong interest lamang o no advance interest. Alang sa inyong problema, tubagon ka na sa Davao A-Plus Credit Corporation. Davao A-Plus Credit Corporation, Santiago Boulevard, General Santos City. Pwede siyang tawagan or text sa 0939-936-1499 or landline 0833-05-0324 with branches at Puro Malakas, Nagao, and Kalumpang.
2: Earn up to 1,000 pesos commission for every approved loan referral.
4: Magagini ka na kung ang inyong anak dalira makalimot, naglisod makafocus sa klase, pasin kulang siya o suporta sa pag-develop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abdik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart

0: Sira Masaya itang memorya, masayag ang kaugmaon. Memo Smart Sira, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
1: Ang 237 megawatts sa Rangkani Energy Baseload Plant ug ang 14.5 megawatt Sigil Hydroelectric Plant ginapanigiyahan ug ginapadagan sa Alson's Power Group. Nagahatag og luwas, kasaligan ug abot kayang kuryente sa atong panimalay, industriya ug komunidad sa Mindanao.

0: Virginia.
1: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa tambal nga barato,
4: Rojon Pharmacy ta.
3: Sa tambal nga bag-o,
4: Rojon Pharmacy ta.
3: Sa tambal nga kompleto,
4: Rojon Pharmacy ta.
3: Sa paspas nga serbisyo,
4: Rojon Pharmacy ta.
3: Sa duulang maagtuan,
4: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon, meron. Rojon Pharmacy, perme barato. Sa una pa, hantod karon.
5: Gikapoy ka ba?
6: Mag-Aerovit Capsule na!
5: Stress ka ba?
6: Mag-Aerovit Capsule na!
5: Kulang ka ba sa tulog?
6: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
5: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rojan Pharmacy, Mindanao White.
6: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
7: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alright, sweetheart, my morning ka rin yung tananong. Good morning sa itong mga suki din na kanunay naka-tune in. Dinisa mong programa sa 99 na Put on Wild FM Jensen. Sweetheart, good morning. That song was You Needed Me by Anna Moray. Good morning, sweetheart, sa mga listener natin din ha. No, need jud ni mo, sweetheart, o jacket, ano, kay lamig, kaayong panahon. Gabi pa, sweetheart, ulan. Hangtod karon ulan-ulan gihapon, sweetheart. Ay, kalimot, o nalaog pa yung sweetheart, ha? Kaya, basi, ulan, na whole day, at least, di ba, na kaya panangga sa ulan, sweetheart. Ay, kayo lang po niya, kalimot, ha? Pag nalag jacket, ano, basi, lamig po sa inyong office karon. At least, di ba, na kaya magakos-gakos din, ha? Imong jacket, ang mugakos ni mo, sweetheart. Anyways, good morning sa tanan na minaw din sa mong stasyon. Welcome sa programa ni DJ Sweetheart na Halo Halo Music Special. Aras natin, 8:41 na po yan ng umaga. And padahin lang yahapon ang mga mellow and throwback music din sa 99 na Put on Wild FM Jensen.
1: Isang executive virtual assistant sa Baguio City. 2022 nang mag-umpisa akong mag-work bilang VA. Mommy duty sa umaga at trabaho naman sa gabi. Yan ang battle ko every day. Kaya hindi ko pinababayaan ang sarili ko. I make sure to eat healthy food and exercise regularly. Lagi ko rin kasama ang MX3 Capsule. Subok ko na ito. Ito ay may alpha, beta, at gamma mangosteen. MX3 Capsule. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
4: Virginia Romanos, 71. Fortune Homes, Lanang.

0: Dahil tayo kapsule, may buhay! Samakabuhay!
1: Dito sa Silangan Multipurpose Cooperative, you can get advantage of a very reasonable interest rates on loans and competitive interest on savings and time deposits.
2: Magkakaasa ka, may malalapitan sa Silangan.
1: You can count on us at Silangan Multipurpose Cooperative. Visit us at Unit 1, El Lido Building, J. Catolico Avenue, Lagao, General Santos City.
3: Call or text at 0917-117-6373 or 0930-531-2444.
4: Ay, mangalik, sumama ka sa akin. Magsusulong ba tayo? Sa ibang araw na lang, Mare. Parang wala akong lakas. May sakit ka ba, Mare? Wala. Baka kulang sa suplemento ang katawan mo. Subukan mo ang PDA Capsule kasi dati ganyan din ako eh. Ngunit nung sinubukan kong mag-take ng PDA Capsule araw-araw, bumalik ang dati kong sigla.
5: Sige, Mare. Ano nga ulit yun? PDA?
4: PDA Herbal Capsule. Marami nang nakapagpatunay na ang PDA Capsule ay may napakaraming benepisyo sa ating kalusugan.
5: Okay, Mare. Pupunta ako sa butika at bibili ako ng PDA Capsule para bumalik na ang dati kong sigla.
4: Ang galing mag-PDA Capsule araw-araw para balik sigla. Ang PDA ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang buhay natin sa araw-araw may kanya-kanyang aw.
7: Whole day kami nagmamaneho. Kaya talaga ang sakit sa dito sa balakang, pati braso mo. Ang maganda dito sa pangliniment is mabango siya. Nanunuot sa laman, nakakaginawa, nare-relax ako.
8: Yung tipong instant pero long-lasting,
9: kakawala ng pagod, at ang bango pa, in fairness.
8: Kaya go lang ng Go Bro!
9: Dahil walang aw sa pao.
10: Another quality product of Eldridge Corporation.

0: Santon Plus Gold.
1: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan kay kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog Santon Plus Gold, akong gisulayan nun yung og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.

0: The Tower in Makati is now open. Conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Halingi normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde na si Lando tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Medyo nagdaas ang iyang sugar, nagbondirib. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong kitainom dahil na ko siya ang Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nagnormal na.
3: Hello?
4: Hello ka! Nakita na ko sa social media ka ang announcement sa ato alma mater, ang University of Mindanao, na wala sila tuition fee increase.
3: Tinood na ga. Dili magpataas sa tuition fee ang UM sa school year 2026 to 2027. Nakita sa UM administration ang kapitos sa panginabuhi karon. Taas ang presyo sa mga palaliton, sa mga basic commodities, taas ang pamasahe, boarding house, ug uban pa. Tabang kini sa matag pamilya ga aron makapadayon gihapon sa eskwela. Ug para sa mga nagplano palang gikan sa senior high, maka-afford gihapon o maka-skwela gyud.
4: Kanindot sa lakang sa University of Mindanao, ilag yung gisabot ang kahimtang sa mga Pilipino.
3: Dili na ni baga. Dugay na nga affordable ang tuition fee sa UM. Pero, di kalidad gihapon ang edukasyon. Moderno ang kagamitan o mga pasilidad. Pinakadako nga campus sa Davao. Brand new nga mga buildings o fully air-conditioned pa. Maunga conducive kaayo sa pagtuon. Tungod ni ini, ma-excel gyud ang mga estudyante ga. Daghan ang mga mupasar sa mga board exams. O daghan po gayong mga top-notchers. Dili pa na mauga alang sa mga incoming freshmen, mag-offer ang UM og discounts sa mga mo-avail sa advanced enrollment pagkahumandayon sa graduation sa senior high school hangtod July 17, 2026. Dalaon lamang ang Form 138A o Senior High School Card, PSA Birth Certificate, isa ka original og isa ka photocopy og Good Moral Character Certificate.
4: Sige ka, salamat sa informasyon. Akong pebalon si Paring Robert kay mag first year college.
3: Love you too, ga. Bye.
5: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao for admission. Call 227-5456 or visit the admissions office at UMA.

0: Sweetheart, you're listening here on your favorite music station, 99.1 Wild FM. Kobanog, yapon si DJ Sweetheart para sa programang Hello Holland Music Special. And good morning sa itong mga suki din na kanunay naka-tune in din sa mga programa sa 99.1 Wild FM. Sweetheart, medyo kumalma na yung panahon natin, no? Sweetheart, sa mga suki natin din na nana sila mga office or nasa lang pati malay or gabiyahe pa samtang karon, sweetheart, enjoy ninyo ang mga mellow and throwback music, ano, din sa mong programa sa 99.1 Wild FM Jensen. O sa programa ni DJ Sweetheart, of course, na Hello Hello Music Special. Ayan, good morning sa mga taga Paint Center, no, kay Sir Danny D. O diya mga kauban din sa Paint Center. Good morning, sweetheart. Dagang salamat sa inyong pagtambay. Pag-tune in din sa 99.1 Wild FM Jensen. Ayan, oras natin, 9:12 na po yan ang umagatid sa atin yan ng Beach Walk Sandals.
1: Walk in style, komportable na, passionista pa. Beach Walk Sandals, ang original rubber sandals. Pilit na ginagaya, di naman mapantayan. Sa lahat ng okasyon, may Beach Walk Sandals para sa inyo. Swak sa inyong budget. Beware of fake Beach Walk. Mabibili ang original sa Beach Walk Center, Irino, corner Magsaysay Avenues, facing South Elementary School.
2: Good news! Beach Walk Center has a second branch to serve you more at Banya Street, the Junga South, General Santa City.

0: MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule, the feedback light. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
3: Ang kuang gyud nako, sir, nga kuan ang Bilongga Gold, ginawala man gud akong bukol sa baga ug sa likod. Awrat lang ko atop tulo ka bak. Wala gyud maintain na lang pud nako, sir, oy.
2: Mapalit sa mga butika.
4: Todong Ramos Salon. We offer a special promo just for you. Rebond with Salo for 800 pesos. Rebond with Color for 1,000 pesos. We also serve Protein Rebond, Hair Balayage, Hair Brazilian, and Hair Botox. Try also our nail gel for 250 pesos only. Come and visit us now at Todong Ramos Salon. Door 1, Calderon Building, Quirino Avenue.
5: The Junkies East, General Santos City.
6: You can call them at 0908-609-8911.
7: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. O saka light, nutritious, o maayong ihulit sa inyong mga pamahaw. Gihimo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion, makatabang sa regular ng pagbawas, o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa, palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. Salamat!

0: Alright, sweetheart, my morning kaninyong tanano. Good morning sa tabang suki din na kanunay naka-tune in din sa 99 para ng Wild FM Jans at kauban yahapon ninyo si DJ Sweetheart, of course, para sa programang Halo Halo Music Special. Sa mga gusto pa mag-send o mga shout-out, greetings or requested song, sweetheart, ay send lang na sa aming Facebook page sa 99 para ng Wild FM Jans or DXRT Jans. Open ang atong chat box, isend lang na din haaran mahisgot ni DJ Sweetheart ug ma-play ang inyong mga requested songs din sa Wild FM. Oras natin, it's already 9:28. Wild FM Time is brought to you by BMX Panyawan Gold.
1: Sakit ba ang imong kasukasuhan? Pero may bataas ang imong alta presyon? I-BMX Panyawan Gold mo na yan! Naay Panyawan makabuhay para sa gasakit nga kasukasuhan, manggustin para sa hubag-hubag, ug malunggay para sa mas kusog nga resistensya. Busa, permiha ang pag-inom o BMX Panyawan Gold kada adlaw. Aron pirmi, buhay na buhay! Available sa Mercury Drugstore ug sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee o BMX Panyawan Herbal Oil. Certified halal product. No approved therapeutic claim.
2: Good news to all SSS and GSIS pensioners.
3: Ang Davao A-Plus Credit Corporation nagadawat og SSS o GSIS pension loan sa mubong interest lamang og no advance interest. Alang sa inyong problema, tubagon ka na sa Davao A-Plus Credit Corporation. Davao A-Plus Credit Corporation, Santiago Boulevard, General Santos City. Pwede siyang tawagan or text sa 0939-936-1499 or landline 0833-05-0324 with branches at Puro Malakas, Lagao, and Kalumpang.
2: Earn up to 1,000 pesos commission for every approved loan referral.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Si Norman Brillantes Baloro, public servant, ug proud Dabawenyo. I've been in the government service for almost 2 decades. Bilang isang public servant, kailangan nako ang akong lawas, himsog, ug aktibo adlaw-adlaw. Usa ka amigo nako nga nag-convince na mugamit ko og EXL Makabuhay Plus dietary supplement. Dako kayong tabang sa ako ang mga ginabuhat adlaw-adlaw, labaw na nga nako sa national government agency. Sa akong mga kaigsuunan, tumay na sa EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God.

0: creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Renessa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitid ako ng Dugember, hindi ko kaginawa, nagasakit akong ulo, tambag sa konduktor ng dila na kumukaon o mga kargado sa mga kolesterol. Batian ako sa radyo, ang Santon Plus Gold ni palit ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man ang gamit, ayaw ko, nibalik sa pagka-normal, wala na ko'y gibati ro.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, ngaduol sa inyong mga lugar.

0: Mars! Alam mo na ba ang power na balita?
1: Ano yung power Mars?
0: Kahit saan, makakapagluto ka na.
1: Ay, power Mars!
0: Makakamura ka pa ng sobra?
1: Hala, power!
0: At sobrang dali pang gamitin.
1: Wow, power naman pala. Ano ba yan, Mars?
2: Eddie, power ka lang. Ang pangmalakasan na power ka lang para sa ating lahat.
1: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan. Basta may power ka lang.
0: Kaya, bili na.
1: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
3: Certified NOC user. Ato karong malungga ng testimonya sa usa ka ex-barangay captain sa Banga, South Cotabato.
4: Ako, ex-barangay captain in Bilos na Patris. Ay, ako, tanglan daw, malabo siya.
3: Katong imong tiil na sakit.

0: Hotel. Visit our website at www.royalmandayahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: Hello?
2: Hello ka! Nakita na ko sa social media ka ang announcement sa atong alma mater, ang University of Mindanao, na wala sila tuition fee increase.
1: Tinuod na ga. Dili magpataas sa tuition fee ang UM sa school year 2026 to 2027. Nakita sa UM administration ang kapitos sa panginabuhi karon. Taas ang presyo sa mga palaliton, sa mga basic commodities, taas ang pamasahe, boarding house, ug uban pa. Tabang kini sa matag pamilya ga aron makapadayon gihapon sa eskwela. Ug para sa mga nagplano palang gikan sa senior high, maka-afford gihapon o maka-skwela gyud.
2: Kanindot sa lakang sa University of Mindanao, ilag yung gisabot ang kahimtang sa mga Pilipino.
1: Dili na ni baga. Dugay na nga affordable ang tuition fee sa UM. Pero, di kalidad gihapon ang edukasyon. Moderno ang kagamitan o mga pasilidad. Pinakadako nga campus sa Davao. Brand new nga mga buildings o fully air-conditioned pa. Maunga conducive kaayo sa pagtuon. Tungod ni ini, ma-excel gyud ang mga estudyante ga. Daghan ang mga mupasar sa mga board exams o daghan pud kaayong mga top-notchers. Dili pa na mauga alang sa mga incoming freshmen, mag-offer ang UM og discounts sa mga mo-avail sa advanced enrollment pagkahumandayon sa graduation sa senior high school hangtod July 17, 2026. Dalaon lamang ang Form 138A o Senior High School Card, PSA Birth Certificate, isa ka original og isa ka photocopy og Good Moral Character Certificate.
2: Sige ka, salamat sa impormasyon. Akong pebalon si Paring Roper kay mag first year college na baya to ang iyang anak. Love you ga. Bye.
1: Mwah. Love you too ga. Bye.
3: Mwah. Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMAIN Botos.

0: Kwento sa Silangan Multipurpose Cooperative. You can get advantage of a very reasonable interest rates on loans and competitive interest on savings and time deposits.
1: Pagkakaasa ka, may malalapitan sa Silangan.
0: You can count on us at Silangan Multipurpose Cooperative. Visit us at Unit 1, El Lido Building, J. Catolico Avenue, Lagao, General Santos City.
2: Call or text at 0917-117-6373 or 0930-531-2444.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Provider Clerigo, lower madapo bang kiruhan. Sukad sa paggamit nako, EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dalirak mawala ang mga katul sa lawas. Mga pinaakan sa lamok, i-apply pod na ko sa mga bugas sa akong anak na ngalayan after 2 days. I-applyan ako ang akong allergy sa rilo og EXL Makabuhay Skincare Oil na ayo akong allergy. Nindot kayo ang EXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas na effective makapahamis pa sa pamanit o humot siya. Dili ka maulaw ang haplas.

0: dapat mamnod sa inflammation. Aron andam kanunay sa talang buluhaton, Nerveflex Capsule atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerveflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Uy, pare, mare, suru-suru man.
2: Oh, pre, nalang migi asikaso o relax-relax po.
1: Asa man po mo padulong?
3: Aw, pauli na mi pre, pero mag-relax-relax o mupahulay sa Mesa Gold Inn. Nindot dito. Kay limpyo, humot, murag kanunay bago ang mga rooms. Safety pa dyan ang akong sakyanan o ang kargang gamit kay privately individual ang parkingan. Oh, sige pre, mag-adto na mi. Naay Gold Inn sa Jensen, Tagum o Coronadal, Silver's Inn sa Surala o Silver's Pension House sa Pulumulo. Gold Inn Jensen at Kapareda, Corner Aradasa Streets, Lagao. For reservations, call 0917-115-4182 with free Wi-Fi and cable TV.
4: Sa una, kasakit pirmi ang akong tuhod. Nahubag ang akong mga kamot. Pero, sadyang gainom na ko, BMX Panyawan Gold, migaan ang akong paminaw. Busa, pirmiha ang pag-inom o BMX Panyawan Gold kada adlaw. Aron pirmi, buhay na buhay. Available sa Mercury Drugstore o sa ubang leading pharmacies nationwide. Also,

0: Ayan, sweetheart, good morning. May buntag ka ninyong tanan, no? Sweetheart, sa ating mga listener din na kanunay naka-tune in din sa mong programa si 99 Paranwal FM Jensen. Good morning, sweetheart. Ayan, init tapod kayong panahon, sweetheart, no? Gabi, as tapod ka init kay brown out. Brown out ba sa inyo, ha, sweetheart? No, swerte ka nang wala na brown out ang gabi, no? Ulan kayo, pero hasta kaalimuot, sweetheart. Init kayo ang tulog ka, sweetheart, no? Imbis sa makafeel kag lalamig, makafeel inoon kag kainit, ha, no? Grabe dyan, sweetheart. May na lang yan, ibalik ang kuryente. Buntag na po da, no, sweetheart, no? Good morning, di ay sa tanan na minaw, di na sa may barangay mabuhay, sweetheart. Good morning, dagang salamat sa inyong pag-tune in din sa 99 na Paranwal FM Jensen, no? Oras natin 10:27 na po yan ang gumagatid sa atin yan ng LPG Price Gas. Basta Price Gas, LPG.
1: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
2: Isagot na ang power, Day.
1: Ganahan ka, bisag asa, makaluto na ka.
2: Power!
1: Makabarato, padyod kag maayo.
2: Hala, power!
1: Sayon, padyod kaayo gamiton.
2: Ay, hala! Power! Usa din na, Day?
1: Ay, syempre! Wa na'y lain kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan.
2: Hala, no? Power! Jadi ako madaginot ani sa luto ay. Basta na ay power ka lang.
1: Ay, syempre, Day. Pusa, palit na.
3: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
4: Uy, manggalik, sumama ka sa akin. Magsusumba tayo.
5: Sa ibang araw na lang, Mare. Parang wala akong lakas.
4: May sakit ka ba, Mare?
5: Wala.
4: Makakulang sa suplemento ang katawan mo. Subukan mo ang PDA capsule. Kasi dati ganyan din ako eh. Ngunit nung sinubukan kong mag-take ng PDA capsule araw-araw, bumalik ang dati kong sigla.
5: Sige, Mare. Ano nga ulit yun? PDA?
4: PDA Herbal Capsule. Marami nang nakapagpatunay na ang PDA capsule ay may napakaraming benepisyo sa ating kalusugan.
5: Okay, Mare. Pupunta ako sa butika at bibili ako ng PDA capsule para bumalik na ang dati kong sigla.
4: Ang galing mag-PDA capsule araw-araw para balik sigla. Ang PDA ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Good news to all SSS and GSIS pensioners. Ang Davao A-Plus Credit Corporation nagadawat o SSS o GSIS pension loan sa mubong interest lamang o no advance interest. Alang sa inyong problema, tubagon ka na sa Davao A-Plus Credit Corporation. Davao A-Plus Credit Corporation, Santiago Boulevard, General Santos City. Pwede siyang tawagan or text sa 0939-936-1499 or landline 0833-05-0324 with branches at Puro Malakas, Nagao, and Kalumpang. Earn up to 1,000 pesos commission for every approved loan referral.
7: Ang buhay natin sa araw-araw, may kanya-kanyang aw.
8: Whole day kami nagmamaneho. Kaya talaga ang sakit sa dito sa balakang, pati braso mo. Ang maganda dito sa pangalim ni Mel is mabango siya. Nanunuot sa laman, nakakaginawa. Nare-relax ako.
9: Yung tibong instant pero long-lasting.
10: Kakawala ng pagod. At ang bango pa, in fairness.
9: Kaya go long and go bro!
10: Dahil walang aw sa Sabaw.
11: Another quality product of Eldridge Corporation.

0: 237 MW Sarangani Energy Baseload Plant ug ang 14.5 MW Sigil Hydroelectric Plant ginapadigiyahan ug ginapadagan sa Alson's Power Group. Nagahatag og luwas, kasaligan ug abot kayang kuryente sa atong panimalay, industriya ug komunidad sa Mindanao. More than powering today, Alson's Power builds a sustainable tomorrow. Alson's Power Group. We power, we care.
1: Ani ang pamatuod kung unsa ka epektibo ang Yaki Liniment Oil?
2: Basil, aboldo, halos manggutom mga bata. Dili mga kalit lang ay katulad sa lawas. Ngayon sila allergy daw sa tubig. Sulay ko sa ng Yaki Oil na baga si Siya Kai.
1: Maoka na ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo.

Alright, so you heard and that song was brought to you by BMX Panyawan Gold Sweetheart. Naka-tune in gapon ka din sa mong paboritong estasyon sa 99.1 Wild FM Jensen. Kauban gihapon na si DJ Sweetheart para sa programang Hello Hello Music Special. Good morning sa tanan na minaw no, sa mga estasyon. Gikan pa sa programa ni DJ Cute Boy. Hangtod sa programa ni DJ Sweetheart. Hangtod alas 11 na ka 99.1 Wild FM FM gihapon mo nga. Dagang salamat kaninyong tanano sa itong mga suki din na nag-biyahe or na-ay summer getaway together with fam. No? Good morning, sweetheart. Hala, enjoy ang summer. No, nga, sa itong mga ano din na mga trabahante, no? At itong mga office mate. Nanalan sila mga office karon, sweetheart. Kung di ka gusto mainitan or di ka gusto maulanan, pag-stay na lang din na sa mga office, no? Pag baon, ayun na pagpalit sa ghost, pagbao na lang, no, din na sa'yo mong paniwalay. Natukan pa si DJ Sweetheart. Good morning sa tanan na mina, sa mga drivers with lover from Mabuhay Transco and Lado Transco. Sweetheart, good morning ka din yung tanan din ha. And sa taga Barangay North, ano, nagpa-shoutout day sila din sa buwang estasyon. Good morning, dagang salamat sa inyo pag-tune in. Kauman si DJ Sweetheart din sa 99.1 Wild FM Jensen. Ayan, oras natin, sweetheart, it's already 10:52. Uga, wala d'yo'y oras si DJ Sweetheart. It's time to say goodbye kay masunod na inyong idol, Don Juan, para sa programang Launch Break. In the mix, maghatag ka ninyo mga nindot na tugtugan mo ang station lang gihapon. Punahin lang gihapon ninyong pagpaminaw din sa inyo sa mga estasyon, of course, sa 99.1 Wild FM Jensen. Stay wild. Get wild. Stay wild.

0: Virginia.
1: Certified MOC user. Ato karong madunggan ng usa ka amahan nga matod pa niya ang iyang anak nagbalik-balik sa ospital.
2: Kaya si Darilya, ako yung sarang kayo sa tima. Pero minti lang siya na ako ginadala sa doktor. Pagkuran siya nag 1 year, mga 9 months na siya. Hindi makaya ka parang nilagong naman. Pag-admit na mo, na okay na. Pero wala na po yung mana. Kahit na po nga po nga, dahil nga, 5 na mo ginasay. Oto nga mong naobserbahan, nawala yung pagkotin na kayo galoyan.

0: la botika.
1: Para sa murang gamot,
0: Rojon Pharmacy na.
1: Para sa bagong gamot,
0: Rojon Pharmacy na.
1: Para sa kumpletong gamot,
0: Rojon Pharmacy na.
1: Para sa mabilis na serbisyo,
0: Rojon Pharmacy na.
1: Para sa pinakamalapit puntahan,
0: Rojon Pharmacy na. Branded man o generics, dito sa Rojon, meron! Rojon Pharmacy, laging mura mula noon hanggang ngayon.
2: Hello?
3: Hello ka! Nakita na ko sa social media ka ang announcement sa atong alma mater, ang University of Mindanao, na wala sila tuition fee increase.
2: Tinuod na ga. Dili magpataas sa tuition fee ang UM sa school year 2026 to 2027. Nakita sa UM administration ang kapitos sa panginabuhi karon. Taas ang presyo sa mga palaliton, sa mga basic commodities, taas ang pamasahe, boarding house, ug uban pa. Tabang kini sa matag pamilya ga aron makapadayon gihapon sa eskwela. Ug para sa mga nagplano palang gikan sa senior high, maka-afford gihapon o maka-skwela gyud.
3: Kanindot sa lakang sa University of Mindanao, ilag yung gisabot ang kahimtang sa mga Pilipino.
2: Dili na ni baga. Dugay na nga affordable ang tuition fee sa UM. Pero, di kalidad gihapon ang edukasyon. Moderno ang kagamitan o mga pasilidad. Pinakadako nga campus sa Davao. Brand new nga mga buildings o fully air-conditioned pa. Maunga conducive kaayo sa pagtuon. Tungod ni ini, ma-excel gyud ang mga estudyante ga. Daghan ang mga mupasar sa mga board exams. O daghan po gayong mga top-notchers. Dili pa na mauga alang sa mga incoming freshmen, mag-offer ang UM of discount sa mga mo-avail sa advanced enrollment pagkahumandayon sa graduation sa senior high school hangtod July 17, 2026. Dalaon lamang ang Form 138A o Senior High School Card, PSA Birth Certificate, isa ka original, o isa ka photocopy, o Good Moral Character Certificate.
3: Sige ka, salamat sa impormasyon. Akong pebalon si Paring Roper kay mag first year college
2: na baya to
3: ang anak. Love you ga. Bye.
2: Love you too ga. Bye.
4: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMA Boto Street, Davao.

0: MG Squalene, makatabang sa kaligon sa tuhod, makapalagsik sa lawas. May vitamins A, D, and E, memory enhancer, mupusa sa cancer cells, o makapadormalize sa atong cholesterol level. Ayaw pang luya-luya. Inom sa MG Squalene, produkto sa Health Zone Marketing, papalit sa Tanang Butika, Tapak MG. Text o tawag sa 0920-155-7905 o pwede i-text o tawagan sa 0917-827-8195.
1: Walk in style, komportable na, passionista pa. Beachwalk Sandals, ang original rubber sandals, pilit na ginagaya, di naman mapantayan. Sa lahat ng okasyon, may Beachwalk Sandals para sa inyo. Swak sa inyong budget, beware of fake Beachwalk. Mabibili ang original sa Beachwalk Center, Irino, corner Magsaysay Avenues, facing South Elementary School.
2: Good news! Beachwalk Center has a second branch to serve you more at Banya Street, the Junga South, General Santa City.
3: Kabaw baka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata. Delikado, maong aniya. Ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 ng vitamin at minerales. Nagyusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bar, zinc, lutein, bilberry, taurine, hybrid, ginkgo biloba, grape seed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin o vitamin A, C, and E. Maong pag-Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved. Therapeutic claim.
4: Nakasinati ka ba? O kalit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw? O kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin vertigo na! Ayaw baliwala ah. Ang balik-balik na pagkalipong. Kung mapasagdan, maka-apekto kini sa imong adlaw-adlaw nga lihok o trabaho. Ang solusyon, Versicure Capsule. 100% natural. Adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpalikon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Ayaw hulata! Namusamot pa ang lipong-lipong. Mag-Verticure Capsule na! Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: Salamat!

0: Destination.
1: 99.1 The Fam Opalite, mga kaibigan. And syempre, maayong paniudto kaninyong tanan. Welcome sa itong lunch break in the mix. Kumusta man mo diha? Marang-arang gabi, no? Kaya medyo gibubuan tag-ulan. Apan, usog po. Dagan po gikurat-kuratan mo igala, no? Kaya... Okay, ang uban daghangin, wala daw na bulagin dalubdog, kung merong kulog, kumbaga, ano? So, ang uban, di-brown out. O, ang epekto po sa ulan, kaning atong diadapit sa may underpass, gibaha na po. Ay, nako, grabe mga pagsulay, kinabuhi, mga gala, pertig yung daghana. Pero ang kanindot may gala, no? Kaya katong mga naugang ng mga sagbot, naugang ng mga tanom, katong mabunyagan, at least labi na itong nainas farm, no? Muraga, marilax-relax yung taon. Okay, kapoy po siya kikbog-bog ko ang tubig. Kapi na katong irrigation, ulan rin sa ligan, waling brown yung gawas. Ay, nako. Okay, atong oras, it is na exactly 4:25 sa buong Jensen time. Check atin po sa inyo na LPG price gas. Musa price gas LPG, mapalit sa mga sales centers, dealers, o outlets.

99.1 Wild FM, kinakabahan ako talaga lang ha. Sumpram Lily. And shout outs to Seiya, Seiya Cirilio, salamat sa pakikinig. And nandyan rin si Gugu. Gugu. Thank you so much sa pakikinig. And hello also to Carlo dyan sa Baluan. Okay, yung lakas ng monitor daw niya, no? Salamat sa pakikinig. Okay, dyan sa may Baluan. Thank you so much. Alright, and hello also to Ryan Asne. Okay, medyo malayo itong kanyang lugar. Pero abot na abot po tayo via live streaming. Ano? Hello dyan sa may Cannon Valley, Australia. Don Juan, dire balansi kayong panahon sa mua. Maulan, paminsan init, paminsan medyo tugnaw. Napod, kay padung napog winter. Oh, dito sila winter, dire sa tua summer. Okay, salamat, salamat ha. Okay, si ano ito, ano padala ng mensahe, Ryan Asne. Okay, salamat sa pakikinig, Ryan. Okay, thank you so much. Okay, our time is exactly alas 11:29 na po ng tanghali, mga kaibigan. Time check at po sa inyo na MGS Quilling Capsule, makapalagsik, makabatanon. And also brought to you in part by LPG Price Gas, with the Price Gas LPG.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Hey Mars, alam mo na ba ang power na balita?
2: Ano yung Power Power Mars?
1: Kahit saan, makakapagluto ka na.
2: Ay, Power Mars!
1: Makakamura ka pa ng sobra?
2: Hala, power!
1: At sobrang dali pang gamitin.
2: Wow, power naman pala. Ano ba yan, Mars?
1: Eddie, power ka lang. Ang pangmalakasan na power ka lang para sa ating lahat.
2: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan. Basta may power ka lang.
1: Kaya, bili na.
2: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
3: Paldo sa negosyo?
4: Yes!
3: Paldo sa love life?
4: Yes!
3: Paldo sa baayong panlawas?
4: Yes na yes!
3: Mopaldo yun ka. Basta kauban ang MJ Squalene with Shark Liver Oil. Ang MJ Squalene with Shark Liver Oil maka-enhance sa imuang memoria, maka-boost sa imuang immune system, makahami sa imong kutis, mutanggal sa mga toxins sa imong lawas, ug makapaklaro sa imuang pananaw. Siguradong paldo ang imong adlaw kauban ang MJ Squalene with Shark Liver Oil. Ang MJ Squalene with Shark Liver Oil dugay nang napamatud ang epektibo. Busa unsa pa imong gihulat? Mag MJ Squalene with Shark Liver Oil na. Ang MJ Squalene with Shark Liver Oil produkto sa Health Zone Marketing. Mapalit sa mga suking butika.
5: Big

ako dahil si Randy Canyedo. Kada adlaw ang atong trabaho, dili lalim. Pagkatiman pa sa atong pamilya. Kining tanan, atong ginakaya. Siyempre, kauban ako EXL Coffee Mix. Matag adlaw sa 17 ka mga herbal food supplement. Kaya ni mong mulahutay, bisan unsa kadugay. Gawas ka nakapaayo kini sa akong bowel movement. Lami isa bang akong pagkatulog, taas ang akong resistensya. Sulayin ninyo ang EXL Coffee Mix. May buhay!

0: Uy, pre, mare, suri-suri man.
1: Oh, pre, nalang migi asik kaso, ug relax-relax po.
0: Asa man po mo padulong?
2: Aw, pauli na mi pre, pero mag-relax-relax o magpahulay sa Mesa Gold Inn. Nindot dito, kay limpyo, humot, murag kanunay bago ang mga rooms. Safety pa dyan ang akong sakyanan o ang kargang gamit kay privately individual ang parkingan. Oh, sige pre, mag-arto na mi. Naay Gold Inn sa Jensen, Tagum o Coronadal, Silver's Inn sa Surala o Silver's Pension House sa Pulumulo. Gold Inn Jensen at Kapareda, Corner Aradasa Streets, Lagao. For reservations, call 0917-115-4182 with free Wi-Fi and cable TV.
3: Dili ikalimod na epektibo kaayo ang Yaki Herbal Capsule.
4: I'm San Miguel. Sa Davao na po kami ngayon. Dalawang buwan, nag-isa ko ng sakit. Nahirapan ako dumumi, nahirapan ako umihi. Sobrang sakit. Tapos nung uminom ako ng Yaki, wala na akong nararamdaman ngayon.
3: Mao ka na ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo na sa mga butika.
5: Uy, mga galik, sumama ka sa akit. Magsusumba tayo. Sa ibang araw na lang, Mare. Parang wala akong lakas. May sakit ka ba, Mare? Wala. Makakulang sa suplemento ang katawan mo. Subukan mo ang PDA Capsule. Kasi dati ganyan din ako eh. Ngunit nung sinubukan kong mag-take ng PDA Capsule araw-araw, bumalik ang dati kong sigla.
6: Sige, Mare. Ano nga ulit yun? PDA?
5: PDA Herbal Capsule. Marami nang nakapagpatunay na ang PDA Capsule ay may napakaraming benepisyo sa ating kalusugan.
6: Okay, Mare. Pupunta ako sa butika at bibili ako ng PDA Capsule para bumalik na ang dati kong sigla.
5: Ang galing mag-PDA Capsule araw-araw para balik sigla. Ang PDA ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang buhay natin sa araw-araw may kanya-kanyang aw.
8: Whole day kami nagmamaneho. Kaya talaga ang sakit sa dito sa balakang, pati braso mo. Ang maganda dito sa pangalim ni Mel is mabango siya. Nanunood sa laman, nakakaginawa. Nare-relax ako.
9: Yung tibong instant pero long-lasting.
10: Kakawalan ng pagod. At ang bango pa, in fairness.
9: Kaya go long and go bro!
11: Another quality product of Aldridge Corporation.
12: Dadang Ramos Salon. We offer a special promo just for you. Rebond with cello for 800 pesos. Rebond with color for 1,000 pesos. We also serve protein rebond, hair balayage, hair Brazilian, and hair Botox. Try also our nail gel for 250 pesos only. Come and visit us now at Dadang Ramos Salon. Door 1, Calderon Building, Quirino Avenue.
13: The Junkies East, General Santos City.
14: You can call them at 0908609-8911.

FM, EOV in my heart. And our time is exactly 11:55. Time check at it's inyo ng Santon Plus Gold. Alright. Higala, kung kapangita ka mulimpyo sa mong aircon, o magpalimpyo, magpataod, magpa-estimate tula gasto, or pwede saan magpapalit mga higala, tawagin lang ang GCash Air Conditioning Services. Mangita lang, sir, bong sumahit. Pwede sa iyang tawagan sa iyang cellphone sa 0936-369-0413. Okay, at naalis sila opisina sa tubangan sa Uptown Place, Nunez Street, Purok Malakas, Jensan mo ng GCash Air Conditioning Services. Alright, diara mga igala, ang tadhana up Dharma Down. Alang kaninyo mga igala, 11:55 sa Bung Jensan. And this is the program, mga itong lunch break.

Joyanne Vallejo, 23 years old, Maa, Davao City. Nagpa-check up ko sa doktor, dako na mabukol, dako ang duha ka ovary. Sakit kayo siya nga, hindi nagkakatindog, hindi nakakalakaw. Time nga, grabe pa ang sakit sa kuntihan. Nag-take ko ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Sa morning, kaduha sa udto, ikaduha, o sa gabi, ikaduha. Pagka January 15, ibalik ko sa doktor kay magpa-ultrasound. Ni ana ang doktor, ng gamay na ako ang bukol. Dili na po operahan sa duha ka ovary. Dagang salamat sa EXL Makabuhay Plus Capsule.

0: visit our website at www.royalmandeahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: Paldo! Basta nindot ang ani! Paldo! Basta maayo ang dagan sa negosyo! Paldo! Basta sakto ang remit ni mister! Pero ang pinaka-paldo, mao ang pagbaton o maayong panlawas. Mao na'y tamang mindset sa Pinoy. Stay healthy, kauban ang pamilya. Sabayan sa pag-inom o MG Panyawan. Ang MG Panyawan with banaba o luyang dilaw. Makatabang aron mahilikay ka sa mga nagkadaiyang sakit sama sa arthritis, diabetes, heart disease, liver problem, cancer o daghan pa. Maong dapat paldo pirmi ang maayong panlawas. Kauban ang MG Panyawan with banaba o luyang dilaw. A quality product of Health Zone Marketing. Mapalit sa mga suking butika.
2: Hello?
3: Hello ka! Nakita na ko sa social media ka ang announcement sa ato alma mater, ang University of Mindanao, na wala sila tuition fee increase.
2: Tinuod na ga. Dili magpataas sa tuition fee ang UM sa school year 2026 to 2027. Nakita sa UM administration ang kapitos sa panginabuhi karon, taas ang presyo sa mga palaliton, sa mga basic commodities, taas ang pamasahe, boarding house, ug uban pa. Tabang kini sa matag pamilya ga aron makapadayon gihapon sa eskwela. Ug para sa mga nagplano palang gikan sa senior high, maka-afford gihapon o maka-skwela gyud.
3: Kanindot sa lakang sa University of Mindanao, ilag yung gisabot ang kahimtang sa mga Pilipino.
2: Dili na ni baga. Dugay na nga affordable ang tuition fee sa UM. Pero, dekalidad gihapon ang edukasyon. Moderno ang kagamitan o mga pasilidad. Pinakadako nga campus sa Davao. Brand new nga mga buildings o fully air-conditioned pa. Maunga conducive kaayo sa pagtuon. Tungod ni ini, ma-excel gyud ang mga estudyante ga. Daghan ang mga mupasar sa mga board exams. O daghan po gayong mga top-notchers. Dili pa na mauga alang sa mga incoming freshmen, mag-offer ang UM og discount sa mga mo-avail sa advanced enrollment pagkahumandayon sa graduation sa senior high school hangtod July 17, 2026. Dalaon lamang ang Form 138A o Senior High School Card, PSA Birth Certificate, isa ka original og isa ka photocopy og Good Moral Character Certificate.
3: Sige ka, salamat sa impormasyon. Akong pebalon si Paring Roper kay mag first year college.
2: Nabaya
3: to ang
2: iyang
3: anak. Love you, ga.
2: Bye. Love you too, ga. Bye.
4: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM.

0: problema sa sirang cellphone o iPhone? Dito ka na sa Apple and Android Specialist, Cellphone Kingdom. Ang Cellphone Kingdom ang nag-iisang service partner ng Voltec Philippines. Warranty shop ng iyong nabiling cellphone dito sa Pilipinas. Computerized and latest diagnostic and specialized tools for Apple, MacBook, and Android gadgets. Fully skilled and monthly update on technical knowledge ang kanilang mga technicians with chip technician from Manila. Mura din ang pyesa kasi direct supplier. And powered by El Puma, ang pinakaunang cellphone technician sa Jensan. Cellphone Kingdom, located at J. Catholico Avenue in front of KCC Mall of Jensan and at 3rd floor of Cyberzone, SM Mall of Jensan.
1: Paldo sa negosyo?
2: Yes!
1: Paldo sa love life?
2: Yes!
1: Paldo sa maayong panlawas?
2: Yes na yes!
1: Mopaldo yun ka, basta kauban ang MJ Squalene with Shark Liver Oil. Ang MJ Squalene with Shark Liver Oil, maka-enhance sa imuang memoria, maka-boost sa imuang immune system, makahami sa imong kutis, mutanggal sa mga toxins sa imong lawas, o makapaklaro sa imuang pananaw. Siguradong paldo ang imong adlaw, kauban ang MJ Squalene with Shark Liver Oil. Ang MJ Squalene with Shark Liver Oil, dugay nang napamatud ang epektibo. Busa unsa pa imong gihulat, mag MJ Squalene with Shark Liver Oil na. Ang MJ Squalene with Shark Liver Oil, produkto sa Health Zone Marketing, mapalit sa mga suking butika.
3: Kapoy nabha og sige kalimot, lisod magkonsentrate sa trabaho o eskwela, base lang imong utok, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Iporma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Perfect kini para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante o

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Dado galyo debay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuho, dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold kay mao may ingon nila. Morgi nakaayos ako, sir. Karon, wala na ko'y bukol sa tuhod. Daghang kong salamat. Tagadigos day ko.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin.

99.1 Wild FM, Thunder, mga kaibigan. Alright, mga po ng terms mga kuano, katong mga tasugidad, mga thunders. Murang yung grabe thunder, no? Okay. Makatugkagubag-hubag ang kapinahadlok o dalugdog. Thunders. Tawag na sa mga tiguwang, sa mga bagong generasyon. Kaya si Thunder, so... Okay, our time is exactly 12:23 time. Check it sa inyo ng Cellphone Kingdom. Muna specialista sa ng klaseng cellphone, Android or iPhone. Specialista usab sa mga Apple computers, laptops, and iPads. Tubangan na sa kay Sisimolo Jensa ng Cellphone Kingdom di ang mga igala, no? O ganapo diya ang ilang chip technician na gikan pag Manila. Dala ang mga high-tech na mga tools alang sa inyong gadget. Alright, doon na sa branch diya sa may... SM 3rd floor sa may cyber zone ang Cellphone Kingdom. Powered by El Puma, pinakaunang cellphone technician sa Jensen. Okay, diara mga friendship, amigo-amiga. December Avenue, Nualde FM, siyempre with Donovan. May tawad at mga greetings, sinagpadal at mensahe. Pabutan niyo mga igala, amigo-amiga, sa itong lunch break in the mix.

0: Healing Power sa Inong C Combat Vitamin C.
1: Ako si Jima, taga Barangay Padima. 2015, ako'y waiter. Nabalaka ko kay Basin og muda ko siya. Mao nga akong gisulayan after mga tulo ka bulan ako nga pag-inom og inose, duha ka kapsul buntag udto og duha ka kapsul sa hapon. Nya gibati na ako og nakita na ako nga naghinahinay og kahilis ang akong waiter og sukad ato na wala na gyud ang bukol sa akong liog. Daghan kaayong salamat sa inose kay kung dili tungod ani wala na ayo akong waiter.
0: Ang Inose Combat Vitamin C mapalit sa mga butika.
2: Sa tambal nga barato,
3: Rojon Pharmacy ta.
2: Sa tambal nga bag-o,
3: Rojon Pharmacy ta.
2: Sa tambal nga kompleto,
3: Rojon Pharmacy ta.
2: Sa paspas nga serbisyo,
3: Rojon Pharmacy ta.
2: Sa duulang maagtuan,
3: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy, pirmi barato sa una pa hantud karon.
4: Gikapoy ka ba?
5: Mag-Aerovit Capsule na!
4: Stressed ka ba?
5: Mag-Aerovit Capsule na!
4: Kulang ka ba sa tulog?
5: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
4: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rojan Pharmacy, Mindanao White.
5: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
6: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sakit.
7: Maayong balita alang sa tanan na pensyonado sa SSS of GSIS, diri sa Pulbolok, ang Davao A-Plus Credit Corporation nagadawat og SSS of GSIS pension loan sa mubong interest lamang og no advance interest. Alang sa inyong problema, tubagon ka na sa Davao A-Plus Credit Corporation. Sila nahimutang sa Dagog Subdivision, Canary Road, Poblacion, Pulbolok, South Cotabato. For inquiry, call 0920-945-7068. Earn 1,000 pesos commission for every approved loan referral.
8: Naipanyawan makabuhay nga makaayo sa sakit sa lawas, mangustin kontra sa hubag-hubag ug malunggay para dugang kusog sa resistensya. Busa, adlaw-adlawa ang pag-inom og BMX Panyawan Gold. BMX Panyawan Gold, ang kauban nimo aron pirmi buhay na buhay. Available sa Mercury Drug Store ug sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available Panyawan Coffee ug BMX Panyawan Herbal Oil, certified halal product, no approved therapeutic claim.

0: proyekto sa Sinangan Multipurpose Cooperative, you can get advantage of a very reasonable interest rates on loans and competitive interest on savings and time deposits.
1: Pagkakaasa ka, may malalapitan sa Silangan.
0: You can count on us at Silangan Multipurpose Cooperative. Visit us at Unit 1, El Lido Building, J. Catolico Avenue, Lagao, General Santos City.
2: Call or text at 0917-117-6373 or 0930-531-2444.
3: Ibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Patasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug patasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Socotec.
4: Paldo, basta positibo sa kinabuhi. Paldo, basta may salig sa kaugalingon. O Paldo, basta apil ang Ginoo sa imong mga plano. Maunay saktong mindset sa Pinoy. Paldo gyud, basta kauban ang MG Panyawan with Banaba ug Luyang Dilaw. Ang MG Panyawan with Banaba ug Luyang Dilaw dugay nang napamatud-an nga epektibo sa pagtambal sa mga balatian sama sa cancer, high blood, diabetes, GERD, cellular damage, aging, skin problems, insomnia ug daghan pa. Paldo, basta batasanon ang pagtubo sa MG Panyawan with Banaba ug Luyang Dilaw. Kini produkto sa Health Zone Marketing. Mapalit sa mga suking butika.
5: Oy, mangalik sa mama ka sa akin. Magsusuman tayo.
6: Sa ibang araw na lang, Mare. Parang wala akong lakas.
5: May sakit ka ba, Mare?
6: Wala.
5: Makakulang sa suplemento ang katawan mo. Subukan mo ang PDA Capsule kasi dati ganyan din ako eh. Ngunit nung sinubukan kong mag-take ng PDA Capsule araw-araw, bumalik ang dati kong sigla.
6: Sige, Mare. Ano nga ulit yun? PDA?
5: PDA Herbal Capsule. Marami nang nakapagpatunay na ang PDA Capsule ay may napakaraming benepisyo sa ating kalusugan.
6: Okay, Mare. Pupunta ako sa butika at bibili ako ng PDA Capsule para bumalik na ang dati kong sigla.
5: Ang galing mag-PDA Capsule araw-araw para balik sigla. Ang PDA ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang buhay natin sa araw-araw may kanya-kanyang aw.
8: Hindi kami nagmamaneho. Kaya talaga ang sakit sa dito sa balakang, pati braso mo. Ang maganda dito sa pangalini ni Mel is mabango siya. Nanunood sa laman, nakakaginawa. Nare-relax ako.
9: Multibong instant pero long-lasting.
10: Kakawala ng pagod. At ang bango pa, in fairness.
9: Kaya go long and go, bro!
10: Dahil walang aw sa pao.
11: Another quality product of Aldridge Corporation. For

kay Stephanie. Could be na, well, depend. Ay, nako. Atong oras, alas 12:47 na sa Kautun, mga friendship, amigo, amiga, no? Gabi, grabing ulan, dalugdog, tugnong panahon. Karon medyo di kay init, marang-arang na lang, ne. At least cloudy. Okay, anyways, our time is exactly 12:47, atong last part sa atong lunch break in the mix. Bye! Kung batiun ganit ang sakit sa kalawasan, panungutan ka, pamaulan, back pains, kanang body pains, okay, bisag ba mga gala, pasma, o bisag wa kay bati, nindot may gala mga plus nagpa-uliniment, no? Mauna nga akong ginahimong pang-relax, ako sa nang ginahimong pang-haplas ako mga sakit sa kalawasan, ang nagkapuis trabaho, kanang mga panungot sa likod, morning haplas ni Don Juan Migala ang Pauliniment. Kaya nagtuo ko, doon na magkunay si Cap mo extract. Imported nga sangkap nga wala sa ubang liniment. Butuhop si mong lawas nga safe and effective. Okay, mublugay epekto ni ini. O siyempre, sigurado yun na safe ang imong kidney ni Pauliniment. Dahil walang awas sa pau, mapalit sa mga suking butika ang Pauliniment. Anaosab sa mga super markets. Okay, ako nga second to the last song. Alang ka ninyong mga igala from S Club 7. Never had a dream come true. And while the family don't want. Alauna, musunod ang programang puno sa emosyon. Ang emotions going wild.

0: 99.1 Wild FM, and I can't let go. Air Supply. Wa nag-iigong oras doon hon migala no og musunod ng programang puno sa emosyon ng Emotions Going Wild. Og pila na lang ka mga adlaw migala. Celebration na sa atong Mother's Day. So ay nyo kalimot ha karong Domingo. Kaya gina-celebrate man gunang Mother's Day migala no every kadakwa na siya kada ikaduhang Domingo sa bulan Mayo. So karong pichages munang atong Mother's Day. So ay nyo kalimot ha. Una-una na ninyo unsay maayong ikapresintang ato sa inyong ginikanan. Kung wala magunay inyong ginikanan, labi na ka ninyong mama, huwag itan sa kalibutan, may gala. O mausad sa nangihimo nga tig-iwag sa atong tig-lamdag. Yaw, lamdag man yun. Sa atong mga-ugmaon. Kumbaga, sa Tagalog pa, sila po yung mga ilaw ng tahanan. So huwag niyang kalilimutan ha. Ngayon na pong Sunday ang ating Mother's Day celebration.
1: Siya ang babaeng nagbigay sa iyo ng buhay. Ngunit ang presensya mo ang nagpapalakas sa kanya araw-araw. Simula nung isinilang ka, lubos na ang pag-aalagang ibinigay. Hangga't sa iyong paglaki, lubos ang pag-aalalay. Kaya sa araw na ito, kami nagbibigay pugay sa lahat ng ina saan man sa mundo. Maraming salamat po at Happy Mother's Day mula sa aming lahat.

0: for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Uy, pre, mare, suru-suruy man.
2: Oh, pre, nalang migi asikaso o relax-relax po.
1: Asa man po mo padulong?
3: Aw, pauli na mi pre, pero mag-relax-relax o mupahulay sa Mesa Gold Inn. Nindot dito, kay limpyo, humot. Murag kanunay bago ang mga rooms. Safety pa dyan ang akong sakyanan o ang kargang gamit kay privately individual ang parkingan. Oh, sige pre, mga tunome. Naay Gold Inn sa Jensen, Tagum o Coronadal, Silver's Inn sa Surala o Silver's Pension House sa Pulumulo. Gold Inn Jensen at Kapareda, Corner Aradasa Streets, Lagao. For reservations, call 0917-115-4182 with free Wi-Fi and cable TV.
4: Nag-anam-anam og kahilis ang bukol sa liog ni Merlin Bunid kay iyang gitumaran sa Bilongga Gold Herbal Capsule.
5: Ang Bilongga natin kong mahurat kada adlaw ko kay naamang ko'y gugundod sa akong liog. At ako na gusto mailahan na gamit. At anong kong Bilongga? Wala na.
4: Yan ang Bilongga Gold. Mapalit ka na sa mga butika.
6: Hello?
7: Hello ka! Nakita na ko sa social media ka ang announcement sa atong alma mater, ang University of Mindanao, na wala sila tuition fee increase.
6: Tinuod na ga. Dili magpataas sa tuition fee ang UM sa school year 2026 to 2027. Nakita sa UM administration ang kapitos sa panginabuhi karon. Taas ang presyo sa mga palaliton, sa mga basic commodities, taas ang pamasahe, boarding house, ug uban pa. Tabang kini sa matag pamilya ga aron makapadayon gihapon sa eskwela. Ug para sa mga nagplano palanggikan sa senior high, maka-afford gihapon o makaskwela gyud.
7: Kanindot sa lakang sa University of Mindanao, ilag yung gisabot ang kahimtang sa mga Pilipino.
6: Dili na ni baga. Dugay na nga affordable ang tuition fee sa UM. Pero, di kalidad gihapon ang edukasyon. Moderno ang kagamitan o mga pasilidad. Pinakadako nga campus sa Davao. Brand new nga mga buildings o fully air-conditioned pa. Maunga conducive kaayo sa pagtuon. Tungod ni ini, ma-excel gyud ang mga estudyante ga. Daghan ang mga mupasar sa mga board exams. O daghan po gayong mga top-notchers. Dili pa na mauga alang sa mga incoming freshmen, mag-offer ang UM og discount sa mga mo-avail sa advanced enrollment pagkahumandayon sa graduation sa senior high school hangtod July 17, 2026. Dalaon lamang ang Form 138A o Senior High School Card, PSA Birth Certificate, isa ka original og isa ka photocopy og Good Moral Character Certificate.
7: Sige ka, salamat sa impormasyon. Akong pebalon si Paring Roper kay mag first year college
6: na baya to
7: ang anak. Love you ga. Bye.
6: Love you too ga. Bye.
8: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
9: It's time. It's time for untamed emotions. Emotions. Emotions going wild. Emotions going wild. Unwild. Unwild. FM.
10: Emotions going wild on 99.1.

0: Virginia.
1: Paldo sa negosyo?
2: Yes!
1: Paldo sa love life?
2: Yes!
1: Paldo sa maayong panlawas?
2: Yes na yes!
1: Mopaldo yun ka, basta kauban ang MJ Squalene with Shark Liver Oil. Ang MJ Squalene with Shark Liver Oil, maka-enhance sa imuang memoria, maka-boost sa imuang immune system, makahami sa imong kutis, mutanggal sa mga toxins sa imong lawas, ug makapaklaro sa imuang pananaw. Siguradong paldo ang imong adlaw, kauban ang MJ Squalene with Shark Liver Oil. Ang MJ Squalene with Shark Liver Oil, dugay nang napamatud ang epektibo. Busa unsa pa imong gihulat, mag MJ Squalene with Shark Liver Oil na. Ang MJ Squalene with Shark Liver Oil, produkto sa Health Zone Marketing, mapalit sa mga suking butika.

0: Wild FM time is 1:26. Time check is brought to you by LPG Price Gas. Basta Price Gas, LPG.
1: Wild FM! Day, kabalo na ka sa power nga balita?
2: Isagot lang. Power, power, day.
1: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
2: Power!
1: Makabarato, padyod kag maayo.
2: Hala, power!
1: Sayon, padyod kaayo gamiton.
2: Ay, hala! Power! Usa din na, day?
1: Ay, syempre. Wa na'y lain, kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan.
2: Hala, no? Power! Jadi ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
1: Ay, syempre, Jai. Busa, palit na.
0: Basta LPG, Price Gas. Basta Price Gas, LPG.
3: Good news, mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari na magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, Ardi Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets, at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
4: Kanan, kung ang inyong anak dalira makalimot, gusto maka-focus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pag-develop sa iyang utok. Ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abdik ang panghuna-huna.
5: Ang Memo

0: mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Violeta Baer, 65 years old, Mintal, Davao City. Maglisod kong lakaw, sakit, magsigig kong panggunit sa bangko. Nagdurok ang mga talipaso sa tiil. Nito makuntiil. Gingnan ko sa doktor, ma'am, putlo na imo ang isa katudlo. Sa tiil ako nga maglisod kong lakaw, pagkainom ng EXL Capsule. O, kape nga, EXL Coffee Mix. Nakalakaw na po. Naulian ko siya dayon, lami kayo imong tulog. Nagnormal akong BP, nagnormal po ang akong blood sugar. So, kan nakainom ko EXL Capsule. O, kape nga, EXL.

0: Wild FM Time 142 Time Check brought to you by MG Panyawan with Banaba and Loy Ang Dilaw. Fights headaches, kidney problems, and many more. A product of Health Zone Marketing. Wild
1: FM! Ang sakit sa kidney, delikado sa punto nga ikaw madialisis. Ang pingi mong kidney, pinaagi sa MG Panyawan with Banaba o Loy Ang Dilaw. Ang MG Panyawan with Banaba o Loy Ang Dilaw, produkto ni sa Health Zone Marketing ang ginapodapod sa mga nagkadaiyang butika sa inyong lugar. Tatak MG! Tawag or text 0920-155-7905 or 0917-827-8195.
2: Uy, pare, mare! Suri-suri man!
3: Oh, pre, nalang migi asikaso o relax-relax po.
2: Asa man po mo padulong?
4: Aw, pauli na mi pre. Pero mag-relax-relax o magpahulay sa Mesa Gold Inn. Nindot dito. Kay limpyo, humot, murag kanunay bago ang mga rooms. Safety pa dyan ang akong sakyanan o ang kargang gamit kay privately individual ang parkingan. Oh, sige pre, mag-arto na mi. Naay Gold Inn sa Jensen, Tagum o Coronadal, Silver's Inn sa Surala o Silver's Pension House sa Pulungulo. Gold Inn Jensen at Kapareda, Corner Aradasa Street, Silagao. For reservations, call 0917-115-4182 with free Wi-Fi and cable TV.
5: Ani ang pamatuod kung unsa ka epektibo ang Yaki Liniment Oil?
6: Yun, urasan na yan ka kung sakit na. Tulo ka bulan, di ka pindog. Alos kong bako niya, di ko kabakod. Nag-aplas kong Yaki Oil. Kundantan ang tulo padlo, nauli-uliyan ko.
5: Mao ka na, ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo.
7: Dito sa Silangan Multipurpose Cooperative, you can get advantage of a very reasonable interest rates on loans and competitive interest on savings and time.

0: Great place to study, do reports, or just some business work. Visit the Coffee Bar at Gaisano Malls, a spacious and cozy coffee shop where you can enjoy delicious food, refreshing beverages, and your favorite coffee blends. Drop by the upper ground floor, National Highway, G Mall of Jensen, or visit their other branches at G Mall of Davao, Turil, Digos, Tagum, and Cebu. The Coffee Bar is open daily from 9 a.m. to 11 p.m. Great coffee, great food, and the perfect place to work, relax, and connect. The Coffee Bar, only at Gaisano Malls.
1: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga pinisangka tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate, at B-Complex Vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahaabot mo pa ba ang pangarap mo kung may sakit ka na? Stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
2: Good news to all SSS and GSIS pensioners.
3: Ang Davao A-Plus Credit Corporation nagadawat og SSS o GSIS pension loans sa mubong interest lamang og no advance interest. Alang sa inyong problema, tubagon ka na sa Davao A-Plus Credit Corporation.
4: Davao A-Plus Credit Corporation, Santiago Boulevard, General Santos City. Pwede siyang tawagan or text sa 0939-936-1499 or landline 0833-050-324 with branches at Puro Malakas, Nagao, and Kalumpang.
5: Earn up to 1,000 pesos commission for every approved loan referral.
6: Paldo! Basta nindot ang ani! Paldo! Basta maayo ang dagan sa negosyo! Paldo! Basta sakto ang remit ni mister! Pero ang pinaka-paldo, mao ang pagbaton o maayong panlawas. Mao na'y tamang mindset sa Pinoy. Stay healthy, kauban ang pamilya. Sabayan sa pag-inom o MG Panyawan. Ang MG Panyawan with banaba o luyang dilaw, makatabang aron mahilikay ka sa mga nagkadaiyang sakit sama sa arthritis, diabetes, heart disease, liver problem, cancer o daghan pa. Maong dapat paldo pirmi ang maayong panlawas. Kauban ang MG Panyawan with banaba o luyang dilaw. A quality product of Health Zone Marketing. Mapalit sa mga suking butika.
7: Hello?
8: Hello ka! Nakita na ko sa social media ka ang announcement sa ato alma mater, ang University of Mindanao, na wala sila tuition fee increase.
7: Tinuod na ga. Dili magpataas sa tuition fee ang UM sa school year 2026 to 2027. Nakita sa UM administration ang kapitos sa panginabuhi karon. Taas ang presyo sa mga palaliton, sa mga basic commodities, taas ang pamasahe, boarding house, ug uban pa. Tabang kini sa matag pamilya ga aron makapadayon gihapon sa eskwela. Ug para sa mga nagplano palang gikan sa senior high, maka-afford gihapon o maka-skwela gyud.
8: Kanindot sa lakang sa University of Mindanao, ilag yung gisabot ang kahimtang sa mga Pilipino.
7: Dili na ni baga. Dugay na nga affordable ang tuition fee sa UM. Pero, dekalidad gihapon ang edukasyon. Moderno ang kagamitan o mga pasilidad. Pinakadako nga campus sa Davao. Brand new nga mga buildings o fully air-conditioned pa. Maunga conducive kaayo sa pagtuon. Tungod ni ini, ma-excel gyud ang mga estudyante ga. Daghan ang mga mupasar sa mga board exams o daghan po gayong mga top-notchers. Dili pa na mauga alang sa mga incoming freshmen, mag-offer ang UM og discount sa mga mo-avail sa advanced enrollment pagkahumandayon sa graduation sa senior high school hangtod July 17, 2026. Dalaon lamang ang Form 138A o Senior High School Card, PSA Birth Certificate, isa ka-original o isa ka-photocopy o Good Moral Character Certificate.
8: Sige ka, salamat sa impormasyon. Akong pebalon si Paring Robert kay mag-first year college.
7: Nabaya
8: to ang
7: iyang
8: anak. Love you, ga.
7: Bye. Love you too, ga. Bye.
9: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMA, Boto Street, Davao City.

0: Wild FM Time 212 Time Check brought to you by
1: BMX Panyawan Gold. Ang kauban nimo aron pirmi buhay na buhay. Wild FM. Sakit ba ang imong kasukasuhan? Pirmi ba taas ang imong alta presyon? I-BMX Panyawan Gold mo na yan. Naay Panyawan makabuhay para sa gasakit nga kasukasuhan, mangustin para sa hubag-hubag, ug balunggay para sa mas kusog nga resistensya. Busa, pirmiha ang pag-inom og BMX Panyawan Gold kada adlaw aron pirmi buhay na buhay. Available sa Mercury Drugstore ug sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee o BMX Panyawan Herbal Oil. Certified halal product. No approved therapeutic claim.
2: Walk in style. Komportable na, pasyonista pa. Beach Walk Sandals, ang original rubber sandals. Pilit na ginagaya, di naman mapantayan. Sa lahat ng okasyon, may Beach Walk Sandals para sa inyo. Swak sa inyong budget. Beware of fake Beach Walk. Mabibili ang original sa Beach Walk Center, Irino, corner Magsaysay Avenues, facing South Elementary School.
3: Good news! Beach Walk Center has a second branch to serve you more at Banya Street, the Junga South, General Santa City.
4: Certified EOC user.
5: Ato karong malunggan ang testimonya sa usa ka ex-barangay captain sa Banga, South Cotabato.
6: Ako si ex-barangay captain in Dilos na Pablis. Ako ang panglantaw, malabo siya.
5: Katong imong tiil na sakit

0: Night, Nature's Gift, Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energize ka pa. Palit na! Nature's Gift, Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Salamat

0: Wild FM Time 226 Time Check brought to you by LPG. Price Gas, Basta Price Gas, LPG.
1: Wild FM! Mars, alam mo na ba ang power na balita?
2: Ano yung Power Power Mars?
1: Kahit saan, makakapagluto ka na.
2: Ay, Power Mars!
1: Makakamura ka pa ng sobra?
2: Hala, power!
1: At sobrang dali pang gamitin.
2: Wow, power naman pala. Ano ba yan, Mars?
1: Eddie, Power Kalan. Ang pangmalakasan na Power Kalan para sa ating lahat.
2: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan. Basta may Power Kalan.
1: Kaya, bili na.
2: Basta LPG, Price Gas. Basta Price Gas, LPG.
3: Ang kanunay nga pagbanghaplas sa yaki, liniment oil ni Carlota Balawan mo ay nakawala sa kasakit sa ihang abaga.
4: Slide man ko sa kanang padilit-ditan matapunan sa swimming pool. Naugdok man akong kuha na to abagad. Ahong giklusan og fuel. Malipihok na akong kamot. Okay naman si Dakoya. Di naman siya magsakit-sakit.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Dito sa Sinangan Multipurpose Cooperative, you can get advantage of a very reasonable interest rates on loans and competitive interest on savings and time deposits.
6: Magkakaasa ka.
5: You can count on us at Silangan Multipurpose Cooperative. Visit us at Unit 1, El Lido Building, J. Catolico Avenue, Lagao, General Santos City.
7: Call or text at 0917-117-6373 or 0930-531-2444.
8: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric,

0: Our time is 2:42. Time check brought to you by Nature's Gift Marketing Corporation.
1: Problema sa sirang cellphone o iPhone? Dito ka na sa Apple and Android Specialist, Cellphone Kingdom. Ang Cellphone Kingdom ang nag-iisang service partner ng Voltec Philippines. O warranty shop ng iyong nabiling cellphone dito sa Pilipinas. Computerized and latest diagnostic and specialized tools for Apple, MacBook, and Android gadgets. Fully skilled and monthly update on technical knowledge ang kanilang mga technicians with chip technician from Manila. Mura din ang piyesa kasi direct supplier. And powered by El Puma, ang pinakaunang cellphone technician sa Jensen. Cellphone Kingdom, located at J. Catholic Avenue in front of KCC Mall of Jensen and at third floor of Cyber Zone, SM Mall of Jensen.
2: Nag-anam-anam og kahilis ang bukol sa liog ni Merlin Bunid kay Iyang Gitumaran sa Bilongga Gold Herbal Capsule.
3: Ang Bilongga, natin kong mahurat kada adlaw ko kay naamang ko'y gugundod sa akong liog. Ako na gusto mailahan na gamit. Anong kong Bilongga? Wala na.
2: Yan ang Bilongga Gold. Mapalit ka na sa mga butika.
4: Kabaw ba ka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata? Delikado, maong aniya ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa og New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga vitamin ug minerales. Nagiusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata og labaw na ang atong lawas. Sugod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eyebright, ginkgo biloba, grape seed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin og vitamin A, C and E. Maong pag Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved. Therapeutic claim.

0: The Tower in Makati is now open. Conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati. Your home away from home.
1: Santol Plus Gold.
2: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar. 300. Ipatay ko sa akong anak og Santol Plus Gold tulo ka capsules sa sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santol Plus Gold kinaayo ko.
1: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar. Salam!

0: Dahil kabalo na ka sa power nga balita?
1: Isagot lang. Power dial?
0: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
1: Power!
0: Makabarato, padyod kag maayo.
1: Hala, power!
0: Sayon, padyod kaayo gamiton.
1: Ay, hala! Power! Usa na dial?
0: Ay, syempre. Wa na'y lain, kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan.
1: Hala, no? Power! Diyo ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
0: Ay, syempre, dial. Usa, palit na.
2: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Melinda Amigable, 44 years old, taga-Tapunan, Davao City. Na-acquire diabetes since 38 years old ko. Hilig ko tamis, hilig ko mag-inom og mga energy drinks, soup drinks. Dito na ko nagsuguro, kahanap akong pananaw. Bula yun akong ihi. Pag-take na kong EXL, nawala na yun siya. Akong pag-inom sa EXL, duha sa buntag, duha sa utog, duha sa gabi. Mintay na yun ito na konton nga, naulian yun. Pero yun, natistig yun ang EXL Makabuhay. Ako yun kayo na akong pasalamat sa EXL Makabuhay.
3: EXL Makabuhay Plus, Dietary Capsule, May Buhay. Sabag

0: visit our website at www.royalmandeahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: Hello?
2: Hello ka! Nakita na ko sa social media ka. Ang announcement sa atong alma mater, ang University of Mindanao, na wala sila tuition fee increase?
1: Tinuod na ga. Dili magpataas sa tuition fee ang UM sa school year 2026 to 2027. Nakita sa UM administration ang kapitos sa panginabuhi karon. Taas ang presyo sa mga palaliton, sa mga basic commodities, taas ang pamasahe, boarding house, ug uban pa. Tabang kini sa matag pamilya ga, aron makapadayon gihapon sa eskwela. Ug para sa mga nagplano palang gikan sa senior high, maka-afford gihapon o maka-skwela gyud.
2: Kanindot sa lakang sa University of Mindanao, ilag yung gisabot ang kahimtang sa mga Pilipino.
1: Dili na ni baga. Dugay na nga affordable ang tuition fee sa UM. Pero, di kalidad gihapon ang edukasyon, moderno ang kagamitan, o mga pasilidad. Pinakadako nga campus sa Davao. Brand new nga mga buildings, o fully air-conditioned pa. Maunga conducive kaayo sa pagtuon. Tungod niini, ma-excel gyud ang mga estudyante ga. Daghan ang mga mupasar sa mga board exams, o daghan pagkaayong mga top-notchers. Dili pa na mauga alang sa mga incoming freshmen, mag-offer ang UM og discount sa mga mo-avail sa advanced enrollment pagkahumandayon sa graduation sa senior high school hangtod July 17, 2026. Dalaon lamang ang Form 138A o Senior High School Card, PSA Birth Certificate, isa ka original og isa ka photocopy og Good Moral Character Certificate.
2: Sige ka, salamat sa impormasyon. Akong pebalon si Paring Roper kay mag first year college na
1: baya
2: to ang
1: iyang
2: anak. Love you, ga! Bye!
1: Love you too, ga! Bye!
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main.

0: 99.1 The FM Square Rooms. Magandang hapon o mga higala, welcome sa atong Born to be Wild. Dito sa 99.1 Wild FM, alas 3:13. Time check atod kaninyo sa beach walk sandals, walking style, komportable na. Passionista pa. Okay, sa tanang mga higala na ito, gusto mo paabot sa ilang mga shoutouts, send your message sa atong Wild FM page, 99.1 Wild FM Gen Sunroom. Pwede sa atong kay personal ni Don Juan na Facebook account, mga higala, no? Or Facebook page. Don Juan. Okay, yung Don Juan yan, one word po yan. Tapos lalagyan nyo ng space, susulat nyo naman po yung Wild FM. One word po yung Wild FM naman. Okay. Or padala yung mensahe sa itong Wild FM text line sa 09700-85-44-44. Alam sa mga shoutouts, panawagan o sa mga gusto niyo paabot sa inyong pinag-address 99.1 Wild FM.
1: Walk in style. Komportable na, passionista pa. Beach Walk Sandals, ang original rubber sandals. Pilit na ginagaya, di naman mapantayan. Sa lahat ng okasyon, may Beach Walk Sandals para sa inyo. Swak sa inyong budget. Beware of fake Beach Walk. Mabibili ang original sa Beach Walk Center, Quirino, corner Magsaysay Avenues, facing South Elementary School.
2: Good news! Beach Walk Center has a second branch to serve you more at Banya Street, the Junga South, General Santa City.
3: Ang healing power sa InnoC. Combat Vitamin C.
4: Pag ang InnoC good, sa dili kay atake yun, masawa ba? Nang pag-atake yun, ganyan isa pag nakainom siya, ni dili siya, wala dili na siya i-atake. Ito yung heart, high blood mo na siya, ma'am. Dasun, mag-inom siya, ni, dali kay siya maayo. Siya dili na siya i-atake. Tulo lang kaado, nakalakaw siya, ma'am. Dapat ayo tanan niyang lawa. Inom niya ning inos eh. Oh, mama, ay kayo yung paminaw.
5: Ay, kaloy, salamat.
4: Dali sa katindog. Kasi hindi na ako magpahilot. Wala ko na ayo. Inos si Rajud ko na kuan.
5: Salamat.
3: Kala ang healing power sa InnoC Combat Vitamin C. InnoC, the healing vitamin.
6: Maayong balita alang sa tanan na pensyonado sa SSS of GSIS, diri sa Pulbolok, ang Davao A-Plus Credit Corporation nagadawat og SSS of GSIS pension loan sa mubong interest lamang og no advance interest. Alang sa inyong problema, tubagon ka na sa Davao A-Plus Credit Corporation. Sila nahimutang sa Dagog Subdivision, Canary Road, Poblacion, Pulubolok, South Cotabato. For inquiries, call 0920-945-7068. Earn 1,000 pesos commission for every approved loan referral.
7: 99.1 FM. Uy, manggalik sa mama ka sa akin. Magsusumba tayo.
8: Sa ibang araw na lang, Mare. Parang wala akong lakas.
7: May sakit ka ba, Mare?
8: Wala.
7: Makakulang sa suplemento ang katawan mo. Subukan mo ang PDA capsule. Kasi dati ganyan din ako eh. Ngunit nung sinubukan kong mag-take ng PDA capsule araw-araw, bumalik ang dati kong sigla.
8: Sige, Mare. Ano nga ulit yun?
7: PDA

0: Malit na ang dati kong sigla.
1: Ang galing mag-PDA capsule araw-araw para balik sigla. Ang PDA ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Alamin natin ang sekreto ng Tagalog, Visayas at Mindanao.

237 megawatt sa Rangkani Energy Baseload Plant ug ang 14.5 megawatt Sigil Hydroelectric Plant ginapadigiyahan ug ginapadagan sa Alson's Power Group. Nagahatag og luwas, kasaligan ug abot kayang kuryente sa atong panimalay, industriya ug komunidad sa Mindanao. More than powering today, Alson's Power builds a sustainable tomorrow. Alson's Power Group.

0: Una, kasakit pirmi ang akong tuhod. Nahubaga nga ako mga kamot. Pero sadyang kainom na ko, BMX Panyawan Gold, migaan ang akong paminaw. Busa, pirmiha ang pag-inom. O BMX Panyawan Gold, kadaadlaw. Aron pirmi, buhay na buhay. Available sa Mercury Drugstore o sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee o BMX Panyawan Herbal Oil. Certified halal product. No approved therapeutic claim. 99.1
1: Ganahan og sige ginom sa Coffeeyaki si Kim Blanca kay nindot og himsog ang iyang pamati.
2: Pag namanggod ako sa Coffeeyaki, tapos kaminaw na ako kay Moraga Hawas ang nasa sulod sa kuntiyan, tapos sila kami nito, sila ko balik bahay sa CR, gaan na kayo kung kaminaw sa kuntiyan.
1: Yan ang Coffeeyaki. Basta Coffeeyaki, yummy!
3: Uy, Mars! Alam mo na ba ang power na balita?
4: Ano yung Power Power Mars?
3: Kahit saan, makakapagluto ka na.
4: Ay, Power Mars!
3: Makakamura ka pa ng sobra?
4: Hala, power!
3: At sobrang dali pang gamitin.
4: Wow! Power naman pala. Ano ba yan, Mars?
3: Edi Power Kalan. Ang pangmalakasan na Power Kalan para sa ating lahat.
4: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan. Basta may Power Kalan.
3: Kaya, bili na.
4: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Ernesto Boy Makasaed Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parang yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus capsule at sa EXL Makabuhay.

0: 99.1 Wild FM, you're my heart and you're my soul. Mga kaibigan, 341 sa buong Jensen. In this time, check atin po sa inyo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold.
2: Ako na si Gary. Grabe katasa akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na inuginom, 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-EAT na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Dito sa Sinangan Multipurpose Cooperative, you can get advantage of a very reasonable interest rates on loans and competitive interest on savings and time deposits.
3: Magkakaasa ka, may malalapitan sa Silangan.
1: You can count on us at Silangan Multipurpose Cooperative. Visit us at Unit 1, El Lido Building, J. Catolico Avenue, Lagao, General Santos City.
4: Call or text at 0917-117-6373 or 0930-531-2444.

99.1 All the Fame, 1,000 years. And we have 49 minutes makalipas po ang 2 o'clock ng afternoon sa atong Born to be Wild. Alright, mga 200 kapina daw matod po sa kongresista mo suporta sa BP Sara impeachment. Okay, hindi pa yan sure, bubutuhan pa nila yan. Malalaman yan sa final, ano? Pag na-impeach, iaakyat din doon sa Senado at dito na mismo ang trial. Namugoy, usay, murag, diasa pa lang sa Congress, mura naman na nag-trial yun noon. Okay, so, daghang kayo nagudang. Unsan ni pangguba ng Guinness Pangan sa Beef Vice Presidente. Okay, kaya diya pa lang sa kwa. Dapat manggod sa Kongreso, igo na nila na kumbutuhan ba nila kung impeach ba, basta na ang ebidensya, dili na ipakita. Dili, mang trial dito manggod sa kwan, dito na manggod sa Senado, dapat na may gala. Okay? Yung sa Senate na talagang mag-impeach. Okay, malalaman yan ha, sa mga darating na araw. Ay, yung mga maraming nagbabanta rin, lalo-lalo ng mga supporters ni dating ng mga Duterte, ano, sa tawag nila ni DDS o diehard supporters, no? Duterte diehard supporters, DDS. Okay, malalaman po yan mga kaibigan. Alright, and our time is exactly 3:50 sa buong dyan. And this next song brought to you by LPG Price Gas, basta Price Gas LPG.

0: And that song was brought to you by LPG Price Gas. Basta Price Gas, LPG. Sa murang gamot.
1: Rojon Pharmacy na.
0: Para sa bagong gamot.
1: Rojon Pharmacy na.
0: Para sa kumpletong gamot.
1: Rojon Pharmacy na.
0: Para sa mabilis na serbisyo.
1: Rojon Pharmacy na.
0: Para sa pinakamalapit puntahan.
1: Rojon Pharmacy na. Branded man o generics, dito sa Rojon, meron. Rojon Pharmacy, laging mura. Mula noon hanggang ngayon.
2: Kapoy ka ba?
3: Mag-Aerovit Capsule na!
2: Stress ka ba?
3: Mag-Aerovit Capsule na!
2: Kulang ka ba sa tulog?
3: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
2: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rojan Pharmacy, Mindanao White.
3: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
4: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Provigil Clerigo, lower madapo bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako, EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dalirak mawala ang mga katul sa lawas, mga pinaakan sa lamok. I-apply pod nako sa mga bugas sa akong anak na ngalayan after 2 days. I-applyan nako ang akong allergy sa riloog, EXL Makabuhay Skincare Oil, naayo akong allergy. Nindot kayo ang EXL Makabuhay Skincare Oil. Kay gawas na effective, makapahamis pa sa pamanit o humot siya, dili ka maulaw ang haplas bisan sa daghang tao.
7: Hello?
8: Hello ka! Nakita na ko sa social media ka ang announcement sa ato alma mater, ang University of Mindanao, na wala sila tuition fee increase.
7: Tinuod na ga. Dili magpataas sa tuition fee ang UM sa school year 2026 to 2027. Nakita sa UM administration ang kapitos sa panginabuhi karon. Taas ang presyo sa mga palaliton, sa mga basic commodities, taas ang pamasahe, boarding house, ug uban pa. Tabang kini sa matag pamilya ga aron makapadayon gihapon sa eskwela. Ug para sa mga nagplano palang gikan sa senior high, maka-afford gihapon o maka-skwela gyud.
8: Kanindot sa lakang sa University of Mindanao, ilag yung gisabot ang kahimtang sa mga Pilipino.
7: Dili na ni baga. Dugay na nga affordable ang tuition fee sa UM. Pero, dekalidad gihapon ang edukasyon. Moderno ang kagamitan o mga pasilidad. Pinakadako nga campus sa Davao. Brand new nga mga buildings o fully air-conditioned pa. Maunga conducive kaayo sa pagtuon. Tungod ni ini, ma-excel gyud ang mga estudyante ga. Daghan ang mga mupasar sa mga board exams. O daghan po gayong mga top-notchers. Dili pa na mauga alang sa mga incoming freshmen, mag-offer ang UM og discount sa mga mo-avail sa advanced enrollment pagkahumandayon sa graduation sa senior high school hangtod July 17, 2026. Dalaon lamang ang Form 138A o Senior High School Card, PSA Birth Certificate, isa ka original og isa ka photocopy og Good Moral Character Certificate.
8: Sige ka, salamat sa impormasyon. Akong pebalon si Paring Robert kay mag first year college na baya to ang iyong anak. Love you ga. Bye.
7: Mwah. Love you too ga. Bye.
9: Mwah. Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main Botos.

Ayan, hataw. Alas 4:11 na po ng hapon sa ating Born to be Wild. And siyempre, binabati ni Donon. Magandang hapon. Lahat po ng mga tagapakinig natin. Alright, hello. Especially po yung okay, yung mga kaibigan natin dyan na nakikinig, ano? Mga kaibigan po natin na si Roberto Sales. Also known, Tata Upaw! Bakit upaw ito? Okay. Ayaw magpaktubo ng buhok o hindi natin natubuan ng buhok. Pero okay lang yan. Uso naman yung upaw, no? Okay, dili pareho ng panahon. Upaw ka, kantyawan mangid ka. Ay, nako na lang. Og salamat also kay Celestre, Kurkuro Family, na minaw sa atong programa. Og sa tanang naminaw, hello! Thank you so much pag-tune in kanunay sa 99.1 na Wild FM. Alas sa atong Born to be Wild. Alright, atong oras, alas 4:14 na po ng hapon, mga kaibigan. Sa atong panaguban ng atong programa, siyempre, ang atong Born to be Wild, there is a 99.1 Wild FM. Send your message, atong mga greetings and dedications, abri atong linya. Okay, pwede sa atong landline, sa atong text line, o sa atong Wild FM page, para

0: 237 MW sa Rangkani Energy Baseload Plant ug ang 14.5 MW Sigil Hydroelectric Plant ginapadigiyahan ug ginapadagan sa Alson's Power Group. Nagahatag og luwas, kasaligan ug abot kayang kuryente sa atong panimalay, industriya ug komunidad sa Mindanao. More than powering today, Alson's Power builds a sustainable tomorrow. Alson's Power Group. We power, we care.
1: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. We'll be right back.

99.1 Wild FM. I've been waiting for you. And alam niyo mga kaibigan, no, nagpapasalamat tayo dito sa Alson's Power Group o itong under sa Sarangani Energy Corporation. Dahil sila po ay tumutulong talaga, no, sa pag-develop ng mga paaralan, pagtatayo po ng mga paaralan, lalong-lalo na po sa mga kabukirang bahagi ng Sarangani Province. Okay, para po matulungan itong mga bata na malayo sa kabihasnan. Okay, sa mga bukid-bukid may gala. So,

mo sila mga daycare center dito. Muna yung natawag na Early Childhood Care Development o ECCD. Pinaagi sa Alson's Power Group. Kaniyang Sarangani Energy Corporation. So mapasalamuaton kaya punta nga doon ay mga company or mga nga ng mga korporasyon nga okay, kanuna ay nag-lantaw gihapon sa mga kaugmaon sa itong mga kabataan. Mga nga, ginaingon nga, ang kabataan ay pag-asa ng bayan! Salamat ang mga taga Alson's Power Group, Sarangani Energy Corporation, doon natin amigo niya, si Renante Garcia. Salamat! O tanan-tanan pong na mga higala na itong binaw niya. Thank you so much! Okay, 25 minutes po, makalipas ang alas 4 ng hapon. Born to be Wild with Don Juan. Paano?

0: for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay. Santon Plus Gold.
1: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan sa saaga, isa sa uto, kung isa sa gabi, o sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo ang akong Bukol na wala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ay pre, ikaw may sweeto o gasang nindot o pukidayunan ka o ba ng mahal sa kinabuhi?
4: Aw, na syempre.
3: Para sa Kua Gold Endure, limpyo o guwapo kayo mga rooms. Kung pili lang ka na affordable, individual o privado ang parking space mo, safe ang imong gamit o ang sakinan. Gold Endure pre, naa sa Aradasa, Corner Caparede Streets, Lagao. Jensa, naa sa mga branches sa Marbel, Tagum o Silvers Inn sa Surala. Gold Endure para sulit o affordable. Call 0999-702-5866. Gold Endure, the best place to stay and relax with special someone and family.

0: 99.1 World FM. Awitin mo, isasayaw ko. Pwede yan. Okay, final hour stretch sa itong Born to be Wild with Don Juan. Sa tanang tigpaminaw na ito, Ryan Asne, Dias Australia. Salamat. Akong amigo, gikan ni siya oga. Asa ba to? Qatar ba to gikan, no? Okay, pero karon na anad si Jensen, si Sir Gary Garcesa. Salamat. Okay, mahigala usab nato diya sa Kalumpang. Mayong hapon kaninyo tanan. Thank you sa pagpaminaw, mga taga Fatima, taga Barangay Uha, Barangay San Jose sa Uhaw, oga diya sa Gawan, tigpaminaw nato, no? Oga sa Alcuizar. Okay, dagag mga friendship nato nakatuning kanunay sa Wild FM 443 sa Bong Jensen. Don Juan tuloy-tuloy hanggang alas 5 ng hapon.
1: Sa Sinangan Multipurpose Cooperative, you can get advantage of a very reasonable interest rates on loans and competitive interest on savings and time deposits.
2: Pagkakaasa ka, may malalapitan sa Silangan.
1: You can count on us at Silangan Multipurpose Cooperative. Visit us at Unit 1, El Lido Building, J. Catolico Avenue, Lagao, General Santos City.
3: Call or text at 0917-117-6373 or 0930-531-2444.
4: Vincent Cortez po, isang school office staff sa Tarlac City. Habang tatrabaho ako, tuloy-tuloy pa rin ako sa pag-abot ng aking pangarap. Kasama ko ang MX3 Capsule kasabay ng tamang pagkain at exercise. Ang saya na may kasama kang tunay, natural at original. Yan ang MX3. Ngayon, as I take a step closer to my dream, kasama ko pa rin ang MX3 Capsule. Dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Dahil kabalo na ka sa power na balita?
7: Isagot na ang power dahil?
6: Ganahan ka, bisag-asa, makaluto na ka.
7: Power!
6: Makabarato, padyod kag maayo.
7: Hala, power!
6: Sayon, padyod kaayo gamiton.
7: Ay, hala! Power! Usa din na dahil?
6: Ay, syempre! Wa na'y lain, kundi power kalan. Ang pinakakusgan nga power kalan para sa atong tanan.
7: Hala no! Power! Jadi ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power kalan.
6: Ay, syempre, dahil! Sa palit na.
8: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
9: Nakasinati ka ba? O kalit nga pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw? O kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin vertigo na. Ayaw baliwala ang balik-balik ka pagkalipong. Kung mapasagdan, makaapekto kini sa imong adlaw-adlaw nga lihok o trabaho. Ang solusyon, Versicure Capsule. 100% natural. Adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpalikon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Ayaw hulat. Namusamot pa ang lipong-lipong. Mag-Verticure Capsule na! Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

99.1 Wild FM, the only exception. Some from Paramore, mga kaibigan. And batiin ko muna mga kaibigan ni Donovan. Itong bandang ito, mga kaibigan, no? Isa sa pinakamahusay na banda from Jensan. Umabot na rin po ng punta ng Cebu, Bohol, dito sa Luzon. Ginbay na po ni sila. Di apulgikan ka tong banda na Sweet Notes. Di aog katong Don Pitok, di anagikan. Pero nabilin, di apong ito pinakagahe, si Restanan, si Glenn. Nagya ko yaw, yung grammar, di ano, naming bunal-bunal ba? Nagkanabunalan sa na. Okay, Jerry Yaban, salamat sa pakikinig. Isa sa pinaka ganahan akong banda, Dres Jensan. Jerry Yaban, thank you so much. Migo po na nila si Ilyas. Salamat. Okay, ingat sa biyahe. Pupunta sila ng Glan. Meron silang tugtugan ngayon. Jaria Band, maraming maraming salamat sa pagkikinig. Okay, and this next song brought to you by hati po sa inyo na LPG Price Gas. Doon sa Price Gas LPG, mapalit yung mga sales centers, dealers of outlets. Hati po sa inyo ng Price Gas Firehouse. Here for you on Wild FM with Donovan.

99.1 World FM, here for you. Atid po sa inyo ng Price Gas. Sa Price Gas LPG, mapalit sa mga sales centers, dealers o outlets. Wa nag-iigong oras si Don Juan o musunod na si DJ Cute Boy. Alang siyang programang Wild Zone. Salamat sa pagkuminaw. Tanong mga friendship na itong katune in. Deria, ingat sa biyahe. Thank you so much. And I'm going to leave you my pilot song, something from Juan Paasa. Dugay-dugay na sa nakuha ni ma-play, no? Nakaremember mo kung diarrhea mo, nag-i-play na ulit balik. Para po sa inyo, salamat! Huwag manasat, alas 11 o alas 3 sa hapon. Thank you, God bless you all!

You're listening to 99.1 Wild FM. Yung mga kaibigan, magandang hapon and welcome sa programa sa ring The Wild Zone. Karong adlaw nga Webes, magkailapit sa 7 sa bulan sa Mayo, no? Mayo 7, 2026 the case. Ito mga suki termino niya na naka 99.1 Wild FM. Congratulations to everyone. Maraming salamat sa pakikinig sa lahat ng mga suki na ito naka 99.1 Wild FM. Oh, sa tanan mga suki termino niya, kumusta na mo niya, tanan? Ato naka Wild FM, gusto ko pa-shoutout na po dito sa ito, ano? Kung nakay mga pa-shoutout, i-text si DJ Kid po sa ito, text na number 09-785-44-44 mo na itong text na number po mga kaibigan. Alas, sige. O sa ito mga suki po natin ng Minaw po diyan, so, salamat kaya sa inyong pagpaminaw. Sa walay po silang pagpaminaw dito sa 99.1 Wild FM, 7:14 in the afternoon. Oras mga kaibigan natin, sari niya, no? Sa ating mga paborito mga kanta. Una kayo mga pa-shoutout at sa text si DJ Good Boy. On Wild FM, get wild, stay wild!

0: Virginia.
1: Uy, mangyari ka, sumama ka sa akin. Magsusumba tayo.
2: Sa ibang araw na lang, Mare. Parang wala akong lakas.
1: May sakit ka ba, Mare?
2: Wala.
1: Baka kulang sa suplemento ang katawan mo. Subukan mo ang PDA Capsule. Kasi dati ganyan din ako eh. Ngunit nung sinubukan kong mag-take ng PDA Capsule araw-araw, bumalik ang dati kong sigla.
2: Sige, Mare. Ano nga ulit yun? PDA?
1: PDA Herbal Capsule. Marami nang nakapagpatunay na ang PDA Capsule ay may napakaraming benepisyo sa ating kalusugan.
2: Okay, Mare. Pupunta ako sa butika at bibili ako ng PDA Capsule para bumalik na ang dati kong sigla.
1: Ang galing mag PDA Capsule araw-araw para balik sigla. Ang PDA ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang buhay natin sa araw-araw may kanya-kanyang aw.
4: Hindi kami nagmamaliw. Kaya talaga ang sakit sa dito sa balakang pati braso mo. Ang maganda dito sa pangalinimil is mabango siya. Nanunood sa laman, nakakaginawa. Nare-relax ako.
5: Yung tipong instant pero long-lasting.
6: Kakawala ng pagod. At ang bango pa, in fairness.
5: Kaya go lang ng go bro!
6: Dahil walang aw sa sabaw.
7: Another quality product of Eldridge Corporation. For
8: dito sa Sinangan Multipurpose Cooperative, you can get advantage of a very reasonable interest rates on loans and competitive interest on savings and time.

0: count on us at Silangan Multipurpose Cooperative. Visit us at Unit 1, El Lido Building, J. Catolico Avenue, Lagao, General Santos City.
1: Call or text at 0917-117-6373 or 0930-531-2444.
2: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule. Dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: That song was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog, Virginia.
1: You're listening to 99.1 Wild FM, the number one music station in Jensen. Kau bagi po si DJ Cute Boy. Sa inyo paborito programa, mga gala, sa ring programa ng The Wilds. Okay, syempre mga kabigan, naghahanap ka ba ang solusyon para sa pagod, paghina at constipation, posibleng kulang ka sa B vitamins? At subukan nyo ating EXL Makabuhay Placentary Capsule. Ikaw ito sa ating vitamins B1, B6 at B12. Kasama na po ang 16 na makapangyariang sangkap tulad na makabuhay. Bringa, shitaba, neem, guyabanong garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambung, lagundi, at vitamin C sa jama ascorbate. Salagang 20 pesos! Protektado ka na kaya tipid pa! Kaya mag-alerto at maging matalino at manatili malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. At mabibili po yan sa mga suking butika. Kaya na painintay niyo mga kabigan, kaya mag-EXL, makabuhay!
2: Kabaw ba ka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata? Delikado, maong aniya. Ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga vitamina ug minerales. Nagyusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eyebright, ginkgo biloba, grape seed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin o vitamin A, C, and E. Maong pag Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved. Therapeutic claim.
3: Nakatabang ang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule ni Freda Dagatang, taga Davao City, kay ni-normalize ang iyang menstruation.
4: Ang ginainom din niyo?
5: Bilunga Gold.
4: Anong nagatumar mo ang Bilunga Gold, ma'am?
5: Ako yung mayoma. So far, sa akong observation is nag-regular din ako ang menstruation.
3: Mapalit sa mga butika.
6: Dadong Ramos Salon. We offer a special promo just for you. Rebond with Salo for 800 pesos. Rebond with Color for 1,000 pesos. We also serve protein Rebond, hair balayage, hair Brazilian, and hair Botox. Try also our nail gel for 250 pesos only. Come and visit us now at Dadong Ramos Salon. Door 1, Calderon Building, Chirino Avenue.
7: The Junkies East, General Santos City.
6: You can call them at 0908-609-8911.
8: Paldo! Basta ningdot ang ani. Paldo! Basta maayo ang dagan sa negosyo. Paldo! Basta sakto ang remit ni mister. Pero ang pinaka-paldo, mao ang pagbaton o maayong panlawas. Mao na'y tamang mindset sa Pinoy. Stay healthy, kauban ang pamilya. Sabayan sa pag-inom og MG Panyawan. Ang MG Panyawan with banaba og luyang dilaw makatabang aron mahilikay ka sa mga nagkadaiyang sakit sama sa arthritis, diabetes, heart disease, liver problem, cancer og daghan pa. Maong dapat paldo pirmi ang maayong panlawas. Kauban ang MG Panyawan with banaba og luyang dilaw. A quality product of Health Zone Marketing. Mapalit sa mga suking butika.
9: Magagalikanan kung ang inyong anak dali ra makalimot.

performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatuman ang Memo Smart Syrup. Mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: The Tower in Makati is now open. Conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Paldo sa negosyo?
2: Yes!
1: Paldo sa love life?
2: Yes!
1: Paldo sa maayong panlawas?
2: Yes na yes!
1: Mopaldo yud ka, basta kauban ang MJ Squalene with Shark Liver Oil. Ang MJ Squalene with Shark Liver Oil, maka-enhance sa imuang memoria, maka-boost sa imuang immune system, makahami sa imong kutis, mutanggal sa mga toxins sa imong lawas, ug makapaklaro sa imuang pananaw. Siguradong paldo ang imong adlaw, kauban ang MJ Squalene with Shark Liver Oil. Ang MJ Squalene with Shark Liver Oil, dugay nang napamatud ang epektibo. Busa unsa pa imong gihulat, mag MJ Squalene with Shark Liver Oil na. Ang MJ Squalene with Shark Liver Oil, produkto sa Health Zone Marketing, mapalit sa mga suking butika.
3: Uy, Mars! Alam mo na ba ang power na balita?
4: Ano yung Power Power Mars?
3: Kahit saan, makakapagluto ka na.
4: Ay, Power Mars!
3: Makakamura ka pa ng sobra?
4: Hala, power!
3: At sobrang dali pang gamitin.
4: Wow, power naman pala. Ano ba yan, Mars?
3: Eddie, power ka lang. Ang pangmalakasan na power ka lang para sa ating lahat.
4: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan. Basta may power ka lang.
3: Kaya, bili na.
4: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Virginia Romanos, 71. Fortune Homes, Lana.

0: 99.1 Wild FM, the number one music station here in Jensen. Mo na mga igala, no? So, ni bundak yung ulang nga adlaw, no? Ano mga igala, no? Medyo tutug na papalibot ito. Kaya grabe yung uwan, mga igala, ganina. So, kaya talaga pinakusog yun, no? Pinabundak, ganina ang kadlaon yun, mga igala, grabe. Anyway, at oras, 5.57 na po ng hapon na nasa ginina na paguli. At ito, nakapauli na sila mga tasatang sa mga panimala. Amping mo, ingat always, ha? Okay, sige, sa ito mga sukat na namina. At yung oras, mga kaibigan, 5.58 na po ng hapon. I-shoutout ako, namina, o karoon. Si Ma'am Teresa Celestra namina, o sila ron, no, may hapon diya. Salamat sa pagpaminaw, dito sa 99.1 Wild FM. O sa tanan po mga sukat na namina, o diyan, shoutout po na ako kay Jamie. Hello, may hapon, Ma'am Benny Mayo, na may PC Barracks, right? More music right here in Wild FM. Get wild. Stay wild. Wild
1: FM. Sander Luis po, from Pangasinan, isang meter reading and billing officer. Sa trabaho, malaking tulong sa akin ang MX3 Capsule. I choose it as my daily supplement kasi ito ay verified with alpha, beta, at gamma mangosteen, cholesterol, at fat-free pa. 5 years na akong napapabilit ng MX3 Capsule. Ito ay tunay, natural, at original. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, MX3 Capsule, dito ako bilit.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa tambal nga barato,
4: Rojon Pharmacy ta.
3: Sa tambal nga bag-o,
4: Rojon Pharmacy ta.
3: Sa tambal nga kompleto,
4: Rojon Pharmacy ta.
3: Sa paspas nga serbisyo,
4: Rojon Pharmacy ta.
3: Sa duulang maagtuan,
4: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon, meron. Rojon Pharmacy, perme barato. Sa una pa, hantod karon.
5: Gikapoy ka ba?
6: Mag-Aerovit Capsule na!
5: Stress ka ba?
6: Mag-Aerovit Capsule na!
5: Kulang ka ba sa tulog?
6: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
5: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rojan Pharmacy, Mindanao White.
6: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
7: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri na sakit.
8: Hello?
9: Hello ka! Nakita na ko sa social media ka ang announcement sa ato alma mater, ang University of Mindanao, na wala sila tuition fee increase.
8: Tinuod na ga. Dili magpataas sa tuition fee ang UM sa school year 2026 to 2027. Nakita sa UM administration ang kapitos sa panginabuhi karon, taas ang presyo sa mga palaliton, sa mga basic commodities, taas ang pamasahe, boarding house, ug uban pa. Tabang kini sa matag pamilya ga aron makapadayon gihapon sa eskwela. Ug para sa mga nagplano palang gikan sa senior high, maka-afford gihapon o maka-skwela gyud.
9: Kanindot sa lakang sa University of Mindanao, ilag yung gisabot ang kahimtang sa mga Pilipino.
8: Dili na ni baga. Dugay na nga affordable ang tuition fee sa UM. Pero, de kalidad gihapon ang edukasyon. Moderno ang kagamitan o mga pasilidad. Pinakadako nga campus sa Davao. Brand new nga mga buildings o fully air-conditioned pa. Maunga conducive kaayo sa pagtuon. Tungod ni ini, ma-excel gyud ang mga estudyante ga. Daghan ang mga mupasar sa mga board exams. O daghan po gayong mga top-notchers. Dili pa na mauga alang sa mga incoming freshmen, mag-offer ang UM og discount sa mga mo-avail sa advanced enrollment pagkahumandayon sa graduation sa senior high school hangtod July 17, 2026. Dalaon lamang ang Form 138A o Senior High School Card, PSA Birth Certificate, isa ka original og isa ka photocopy og Good Moral Character Certificate.
9: Sige ka, salamat sa impormasyon. Akong pebalon si Paring Robert kay mag first year college.
8: Nabaya to
9: ang iyang anak. Love you, ga. Bye.
8: Love you too, ga. Bye.
10: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMAIN Botos.

0: 99.1 Wild FM. Good evening everyone. Maying gabi sa tanang katong mga sa suki na to na Mindanao karong oras sa maying gabi idea. O sa mga naandang magpanihapon, maying papanihapon sad no. Okay, at share in advance. Mother's Day sa lahat ng mga nanay sa to dia, mga mamshies, okay? Ay kalimot sa pag-shoutout mga ikalaw, pag-greet, no? Karong adlaw ang Domingo ng mga ikalaw, kadawang Sunday sa Mayo, ang pasaulog na itong Mother's Day, no? Special. Anyway, sa itong mga sukyo termina, o di alas 12 na sa gabi, mga kaibigan, at tuloy-tuloy pa rin yung mga pakikinig sa ating favorite program. Nagkaanap pa ba ng solusyon para sa pagod at paghina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. At subukan yung ating EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa ating vitamins B1, B6 at B12 kasama na po ang 16 na makapangyari ang sangkap tulad na makabuhay. Moringa, asitaba, nim, guyamano, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C, sodium ascorbate. Sana ka 20 pesos. Protektado ka na kaya tipid pa kaya mag-alerto at maging matalino at manatili malusog araw-araw sa tulong ng EXL dahil sa EXL healthy ka araw-araw. At mabibili po yan sa mga suking butika.
1: Dito sa Sinangan Multipurpose Cooperative, you can get advantage of a very reasonable interest rates on loans and competitive interest on savings and t-

0: you can count on us at Silangan Multipurpose Cooperative. Visit us at Unit 1, El Lido Building, J. Catolico Avenue, Lagao, General Santos City.
1: Call or text at 0917-117-6373 or 0930-531-2444.
2: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
3: Dili ikalimod nga epektibo kaayo ang Yaki Herbal Capsule.
4: Ang member pa ang dog, abin na kayo buntis sir, kaya ang kagirid na ko ng katulan, na sila na itapang mga gani. First of back to mga Yaki at ang dinom. Ito kayo buha, girid na nagayon ko.
3: Mao ka na ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo.
5: Maayong balita alang sa tanan na pensionado sa SSS o GSIS, diri sa Pulbulok, ang Davao A Plus Credit Corporation nagadawat og SSS o GSIS pension loan sa mubong interest lamang og no advance interest. Alang sa inyong problema, tubagon ka na sa Davao A Plus Credit Corporation. Sila nahimutang sa Dagog Subdivision, Canary Road, Poblacion, Bulubulok, South Cotabato. For inquiries, call 0920-945-7068. Earn 1,000 pesos commission for every approved loan referral.
6: Sakit ba ang imong kasukasuhan? Pero may ba taas ang imong alta presyon? I-BMX Panyawan Gold mo na yan! Naay Panyawan makabuhay para sa gasakit nga kasukasuhan. Kasuhan, mangustin para sa hubag-hubag o balunggay para sa mas kusog na resistensya. Busa, permiha ang pag-inom o BMX Panyawan Gold. Kada adlaw, aron pirmi, buhay na buhay. Available sa Mercury Drugstore o sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee o BMX Panyawan Herbal Oil. Certified halal product, no approved therapeutic claim.

99.1 Wild FM, the number one music station here in Jensen. Og mga gabi, yung sa main panihapon sa tanan, okay, ay kalimot sa inyo mga panihapon niya. So tuloy-tuloy pa rin mga kabigan sa ring The Wild Zone until 7 p.m. po ng gabi mga kabigan ng 99.1 Wild FM. Get wild, stay wild.

0: short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Nana, ang ang inyong anak dali ra makalimot. Bisod maka-focus sa klase. Pasin kulang siya og suporta sa pag-develop sa iyang uto. Ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup. Brain supplement para sa mga bata aron abdik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para mas maayo ang memorya. Focus o pagsabot sa leksyon para ang bata aktibo sa klase. Dali makatuon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar. Ang Memo Smart Syrup, mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Walk in style. Komportable na, passionista pa. Beachwalk Sandals, ang original rubber sandals. Pilit na ginagaya, di naman mapantayan. Sa lahat ng okasyon, may Beachwalk Sandals para sa inyo. Swak sa inyong budget. Beware of fake beachwalk. Mabibili ang original sa Beachwalk Center, Quirino, corner Magsaysay Avenues, facing South Elementary School.
2: Good news! Beachwalk Center has a second branch to serve you more at Banya Street, the Junga South, General Santa City.
3: Headshot, maraming challenges na rin ang napagdaanan ko. Lalo na pag peak hours. Kaliwat kanan ang pasok ng orders na kailangan ko lutuin. At gaya ng mga luto ko, napabilib ako sa MX3 capsule kasi ito ay cholesterol-free at fat-free. Tapos, verified pa ito with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ako si Joe Maringal, Head Chef dito sa Baguio City. Sa MX3 capsule, dito ang bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Uy, pare, mare, suru-suru man.
6: Oh, pre, narang migi asikaso o relax-relax food.
5: Asa man po mong padulong?
7: Aw, pauli na mi pre. Pero mag-relax-relax o magpahulay sa Mesa Gold Inn. Nindot dito. Kay limpyo, humot, murag kanunay bago ang mga rooms. Safety pa dyan ang akong sakyanan o ang kargang gamit kay privately individual ang parkingan. Oh, sige pre, mag-arto na mi. Na ay Gold Inn sa Jensen, Tagum o Coronadal. Silver's Inn sa Surala o Silver's Pension House sa Pulungulo. Gold Inn Jensen at Kapareda, Corner Aradasa Streets, Lagao. Reservations call 0917-115-4182 with free Wi-Fi and cable TV.

You're listening to 99.1 Wild FM, the number one music station. Ni Brian Jensen. Okay, kau bagi apa si DJ Good Boy? Sa mga paborito niya mga kanta, mga ikala na mga good bells kayo, no? Huwag baka gana kayo mga ikala, drill lang sa inyong favorite program. Okay, syempre, kumusta na tanan niya, tonton mga ikala, musunod natin next program with DJ Maris and DJ Mac. At ang ilang pulang programa mga ikala, si DJ Good Boy. Kung man po sa buntag, atong wake up call ng batang, ikaw mga adlaw, wake up call ng bayan. Every morning na sa isang buntag, no? Salamat sa inyong always sa pagpapinaw, there is 99.1 Wild FM, get wild, stay wild, may gabi sa tanan. Thank you so much. At siyempre mga kaibigan, may gala, wanag iigura si DJ Cute Boy. Manimilita sa itong programa. So, taga salamat, ha? So, huwag ba sa mundang katangin kong mga adlaw, wake up cool ng bayan, drill lang sa 99.1 Wild FM. Sa inyong favorite song, from River Maya, Kisap Mata. And 99.1 Wild FM, get wild, stay wild.

99.9 for the Wild FM. Maayong gabi, maayong pagpaminaw sa iyong sweetheart. Napapasayaw ka na naman sa mga magagandang music. Dito lamang yan sa number 1 FM music station in Shenzhen City, Wild FM. Pampaganda at pampagaan ng iyong gabi. Maayong gabi sa iyong buhay niya. Uy, kamusta? Ano ba ginagawa natin dyan? Nagdi-dinner na ba tayo ngayon? O nag-prepare pa lang o nahuman na? Meeting up na no, nabusog na. Hala pag wild. May gabi, maayong pagpaminaw, DJ Mariz and DJ Mac ang iyong kasama ngayon sa programang An Evening with DJ Mariz. It's time for your greetings and shoutouts. Baka gusto mong batiin ang sarili mo, ang kapitbahay mo, makasamahan mo sa bahay, o jowa mo, o kung sino man ang gusto mo. Anong trip mo ngayong gabi? I-message mo lang si DJ Mariz now na 09700-8544-444. 714, ang ating honest time check brought to you by Santon Plus Gold.

0: Santon Plus Gold.
1: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ikupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Dito sa Sinangan Multipurpose Cooperative, you can get advantage of a very reasonable interest rates on loans and competitive interest on savings and

237 MW sa Rangkani Energy Baseload Plant ug ang 14.5 MW Sigil Hydroelectric Plant ginapadigiyahan ug ginapadagan sa Alson's Power Group. Nagahatag og luwas, kasaligan ug abot kayang kuryente sa atong panimalay, industriya ug komunidad sa Mindanao. More than powering today, Alson's Power builds a sustainable tomorrow. Alson's Power Group.

99.1 FM. Hala pag-wild. Iba talaga pag-wild FM. Dalakas magka-sound trip. Especially sa mga nagbibiyahe ngayon, no? Enjoy-enjoy lang sa pagpamino. Especially to Sunny. Hi, Sunny. At ang kanyang mga kasama ngayon na nakikinig habang

0: That song was brought to you by Senton Plus Gold.
1: Mars, alam mo na ba ang power na balita?
2: Ano yung power Mars?
1: Kahit saan, makakapagluto ka na.
2: Ay, power Mars!
1: Makakamura ka pa ng sobra.
2: Hala, power!
1: At sobrang dali pang gamitin.
2: Wow, power naman pala. Ano ba yan, Mars?
1: Eh di, power kalan. Ang pangmalakasan na power kalan para sa ating lahat.
2: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan. Basta may power kalan.
1: Kaya, bili na.
2: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
3: Kikalipay og dako ni Lina Jean Dumandan. Iyang pagpatumar sa Kidiaki Vitamin sa iyang anak na si Marjorie kay himsog na kini.
4: 4 months ako na siya hindi pa inom og Yaki Vitamin. Yang haplas po na nangyayaki po niya. Oy, nakaroon niya basta ng taon. Nabot po na in taon.
3: Yan ang Kidiaki Vitamins og Yaki Liniment Oil. Mapalit sa mga butika.

0: visit our website at www.royalmandayahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Provijoy Clerigo, lower madapo bangkiruhan. Sukad sa paggamit na ko, EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dalirag mawala ang mga katul sa lawas, mga pinaakan sa lamok. I-apply po na ko sa mga bugas sa akong anak na ngalayan after 2 days. I-applyan na ko ang akong allergy sa riloog, EXL Makabuhay Skincare Oil, na ayo akong allergy. Nindot kayo ang EXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas na effective, makapahamis pa sa pamanit, humot siya, dili ka maulaw ang haplas,

0: Ang ating oras, 7:40. Time check brought to you by BMX Panyawan Gold.
1: Sa una, kasakit pirmi ang akong tuhod. Kahubag ang akong mga kamot. Pero, sadyang gainom na ko, BMX Panyawan Gold, migaan ang akong paminaw. Busa, pirmiha ang pag-inom o BMX Panyawan Gold. Kadaadlaw, aron pirmi, buhay na buhay. Available sa Mercury Drug Store o sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee o BMX Panyawan Herbal Oil. Certified halal product. No approved therapeutic claim.

0: Hilltop Tower in Makati is now open. Conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati. Your home away from home.
1: 95.1 FM. Ato karong madunggan ang usa ka amahan nga matod pa niya ang iyang anak nagbalik-balik sa ospital.
2: Kaday di ko garilya sa puyo sa barangay Patima. Pero minti lang siya na po ginadala sa doktor. Pagoran siya nag 1 year, mga 9 months na siya. Hindi makaya ka barang nilagong naman. Mag-admit na mo, nauki na. Pero wala na po yung mana. Kahit na po nga po nga, dahil nga, kahit na mo ginusin. Oto nga mong observahan, nawala iya ang pagkoti na kaya galoyan. Certified.

0: That song was brought to you by BMX Panyawan Gold.
1: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. O sa ka light, nutritious, o maayong ihulit sa inyong mga pamahaw. Gihimo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion, makatabang sa regular ng pagbawas, o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa, palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Good news to all SSS and GSIS pensioners.
3: Ang Davao A-Plus Credit Corporation nagadawat o SSS o GSIS pension loan sa mubong interest lamang o no advance interest. Alang sa inyong problema, tubagon ka na sa Davao A-Plus Credit Corporation.
4: Davao A-Plus Credit Corporation, Santiago Boulevard, General Santos City. Pwede siyang tawagan or text sa 0939-936-1499 or landline 0833-05-0324 with branches at Puro Malakas, Lagao, and Kalumpang.
5: Earn up to 1,000 pesos commission for every approved loan referral. 99.1
6: Kabaw baka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata. Delikado. Maong aniya. Ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga vitamin ng minerales. Nag-iusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Sugod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eyebright, ginkgo biloba, grape seed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin o vitamin A, C, and E. Maong pag Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved. Therapeutic claim.
7: Hello?
8: Hello ka! Nakita na ko sa social media ka ang announcement sa atong alma mater, ang University of Mindanao, na wala sila tuition fee increase.
7: Tinuod na ga. Dili magpataas sa tuition fee ang UM sa school year 2026 to 2027. Nakita sa UM administration ang kapitos sa panginabuhi karon. Taas ang presyo sa mga palaliton, sa mga basic commodities, taas ang pamasahe, boarding house, ug uban pa. Tabang kini sa matag pamilya ga aron makapadayon gihapon sa eskwela. Ug para sa mga nagplano palang gikan sa senior high, maka-afford gihapon o maka-skwela gyud.
8: Kanindot sa lakang sa University of Mindanao, ilag yung gisabot ang kahimtang sa mga Pilipino.
7: Dili na ni baga. Dugay na nga affordable ang tuition fee sa UM. Pero, de kalidad gihapon ang edukasyon. Moderno ang kagamitan o mga pasilidad. Pinakadako nga campus sa Davao. Brand new nga mga buildings o fully air-conditioned pa. Maunga conducive kaayo sa pagtuon. Tungod ni ini, ma-excel gyud ang mga estudyante ga. Daghan ang mga mupasar sa mga board exams. O daghan pagkaayong mga top-notchers. Dili pa na mauga alang sa mga incoming freshmen, mag-offer ang UM og discounts sa mga mo-avail sa advanced enrollment pagkahumandayon sa graduation sa senior high school hangtod July 17, 2026. Dalaon lamang ang Form 138A o Senior High School Card, PSA Birth Certificate, isa ka original og isa ka photocopy og Good Moral Character Certificate.
8: Sige ka, salamat sa impormasyon. Akong pebalon si Paring Roper kay mag first year college na baya to ang iyang anak. Love you ga. Bye.
7: Mwah. Love you too ga. Bye.
9: Mwah. Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMAIN.

0: Pilipinas.
1: Idol, tirandi kaniya do ang inyong kauban sa radyo. Ako'y pailaila kaninyo ang EXL Makabuhay Plus. Masaligan gyud sa tanan. Wala nay laing mulabaw pa niini. 17 ingredients na purong herbal o vegan. Daghan ang naghatag na sa ilang mga testimony. Imo ang batasan ang pagtumar sa EXL Makabuhay Plus buntag udto o gabi. Aron masigurado na to ang kahimsog sa atong panlawas. May buhay sa

0: Virginia.
1: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur. Kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Dagkuan ko kung anak bito sa mga herbal. Sige ko mo ala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom. Kanya karong, normal na.
1: Serpentina Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: 99.1 Zay, kabalo na ka sa power nga balita?
4: Isagot na ang power, Zay.
3: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
4: Power!
3: Makabarato, padyod kag maayo.
4: Hala, power!
3: Sayon, padyod kaayo gamiton.
4: Ay, hala! Power! Usa din na, Zay?
3: Ay, syempre. Wa na'y lain kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan.
4: Hala, no? Power! Jadi ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
3: Ay, syempre, Zay. Usa, palit na.
5: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
6: Santon Plus Gold.
7: Kasi Melissa nga taga-Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, masuwayan o tumar ang Santon Plus Gold, 2 kakapsula o 3 beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nini normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.

19.90 for the Walnut Fam. Sexy ang langit. O, damayan tayo ng langit. Unsa pa. May mayang gabi sa Imuha Sinar.

yung pagpaminaw sa imuha sweetheart sa mga naga-dinner karon. Hello, hello. Anong ulam natin dyan? Masarap ang ulam natin ngayon. O baka naman, nagba-budget ka na naman. Dugay pa ba yung sweldo? Napasa tunga-tunga sweetheart, no? Hala, pag-wild. Ganun talaga may mga araw talaga, no? Na sobra kang nagba-budget, sobra kang sinusubok. O, diba? Murag gamo na gini yung time na mag-fasting na dyan ka, no? Na mag-low carb na dyan ka. O mo sali-sali na dyan ka sa mga running era na ginapa, ano nila karon, no? Na ginapa sikat nila karon. O, siyempre, ang pickleball. May mga mahihiling mag

0: kahalo sa mga taga Jensen, kay mahilig kayo magdulo ng pickleball. Uy, okay na siya, no? Okay na siya, kaya gina-promote na ito na siya. Siyempre, para mas maging active ang mga generals, no? Huwag mainganyo po na ilang mga sabay. Kasi siyempre, maghagad mo na, uy, pickleball tabi. O, oh, diba? Para at least, no, mag... liho-liho po kayo physically na kay time to relax, no? Na kay time na di lang kasi nagtrabaho, di lang kasi nag-career-career, na po kay time to do some exercise and syempre na makipag-friends po sa mga kapwa nimo na nagadula po ng pickleball. Namarag na ka-create a community din sa Jensen. Puhon lang si DJ Maurice. Sa mga nang hagad kay DJ Maurice, puhon lang ta. Kaya naman ko, dili magunta ka ng sporty, no? Naging ganit na ta ko. Murag si DJ Maurice. Madili kayo ito sporty. Sa lahi na bagay po din, ha? Pero ang uban po ng mga mega na kong mga friends na ko, very sporty po kayo sila. Mabilib ko sa ilahan, no? Come on again, sana all. Papa, sana all na lang talaga tayo. Dito sporty, no? Sige lang tagkaon. Hello, pag wild. 8 to 26. Agad ang oras. Parayin sa pagpamina. Audrey lang sa 99.1 Wild FM.
1: Naipanyawan makabuhay nga makaayo sa sakit sa lawas. Mangustin kontra sa hubag-hubag ug malunggay para dugang kusog sa resistensya. Busa, adlaw-adlawa ang pag-inom og BMX Panyawan Gold. BMX Panyawan Gold, ang kauban nimo aron pirmi, buhay na buhay. Available sa Mercury Drugstore ug sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee ug BMX Panyawan Herbal Oil. Certified halal product. No approved therapeutic claim.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Joy Ann Vallejo, 23 years old, Maa, Davao City. Nagpa-check up ko sa doktor, dako na mabukol, dako ang duha ka ubari. Sakit kayo siya nga, hindi nagkakatindog, hindi nakakalakaw. Time nga, grabe pa ang sakit sa kuntihan. Nag-take ko ang EXL Makabuhay Plus capsule. Sa morning, kaduha sa udto, ikaduha, o sa gabi, ikaduha.

0: Pagka January 15, ibali ko sa doktor kay magpa-ultrasound ni ana ang doktor, ang gamay ng ako ang bukol. Dili na kooperahan sa tuha ka ubari. Dagang salamat sa EXL Makabuhay Plus Capsule. To God be the glory.
1: Mars! Alam mo na ba ang power na balita?
2: Ano yung Power Power Mars?
1: Kahit saan, makakapagluto ka na.
2: Ay, Power Mars!
1: Makakamura ka pa ng sobra?
2: Hala, power!
1: At sobrang dali pang gamitin.
2: Wow, power naman pala. Ano ba yan, Mars?
1: Eh di, Power Kalan. Ang pangmalakasan na Power Kalan para sa ating lahat.
2: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan. Basta may Power Kalan.
1: Kaya, bili na.
2: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
3: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Papaminog sa gamot, tiilog likod, murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo, permiluya o stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ayaw kabalaka, kay ani-ana, ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o gamma.

kapag munod sa inflammation. Aron andam kanunay sa talang buluhaton, Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga

0: XOXL, XOXL Live, EXL, Maka Buhay Plus.
1: Violeta Baer, 65 years old, Mintal, Davao City. Maglisod ko glakaw, sakit, magsigi kong panggunit sa bangko. Nagdurok ang mga talipaso sa tiil. Ito makong tiil. Giingnan ko sa doktor, ma'am, putlo na imo ang isa katudlok. Sa tiil ako nga maglisod ko glakaw. Pagkainom ng EXL capsule o kape nga EXL coffee mix, nakalakaw na ko. Naulian ko siya dayon, lami kayo imong tulog. Nagnormal akong BP, nagnormal po ang akong blood sugar. Sukad na

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Dili ikalimod na epektibo kaayo ang Yaki Herbal Capsule.
2: Dali na po, Pim. Kaga malalan, double the result. Ang mahon, ang bag mahon. At tutunan na pitbat. Pagpalit po, Yaki. Mas kapat. Pagkahulap ako. Nawala po siya.
1: Mao ka na ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. 99.1
3: FM. Day, kabalo na ka sa power nga balita?
4: Isagot lang. Power, Day.
3: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
4: Power!
3: Makabarato, padyod kag maayo.
4: Hala, power!
3: Sayon, padyod kaayo gamiton.
4: Ay, hala! Power! Usa na, Day?
3: Ay, syempre. Wa na'y lain, kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan.
4: Hala, no? Power! Jugi ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
3: Ay, syempre, Day. Usa, palit na.
5: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.

pa magkadiha. Unsa pa? Ganing oras sa gani, talagang gising na gising pa ang diwa ng seed heart ko. Oo. Mano yung mga time na nalami na kayo maghigda-higda, no? Habang na background music dara, nalang ang Wild FM, yan nag-scroll-scroll lang ka, no? Hantod ba ang tanapod ka o kadlawin? Hala pag wild. Pero isa na sa way ni mo na no, mag-relax, no? Kaya syempre, very busy kay kasi mong adlaw. Grabe ka magtrabaho. Munang naapod kay time na murag wala lang kay gusto ni mo. Imong ginabuhat is not very naikabuluhan, pero it's a rest for you, no? Sige lang kag-scroll sa social media, nagkikichika sa mga nag-updates ng mga friends mo, nagatanaw lang ka sa ilahang life, no? Og at the same time, nakikiano na pud ka. Murag na kumusta na pud yung ilahang life, na-check na pud yung ilahang life, kaya nakita mo ni mga ilahang mga posts. Hala pag-wire. But anyway, humana programa ni DJ Marie. Kapas-pas mo ko sa atang oras. Naging salamat sa nakapumarak karong adlaw sa akong programang Anything with DJ Marie. And for my last song, Plano by DJ Montalve. Enjoy the music, get wild, stay wild.

0: hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga pinisang ka tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate, at B-Complex Vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahaabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
1: Dadong Ramos Salon. We offer a special promo just for you. Rebond with Salo for 800 pesos. Rebond with Color for 1,000 pesos. We also serve protein rebond, hair balayage, hair Brazilian, and hair Botox. Try also our nail gel for 250 pesos only. Come and visit us now at Dadong Ramos Salon. Door 1, Calderon Building, Chirino Avenue.
2: The Junkies East, General Santos City.
1: You can call them at 0908-609-8911.
3: 99.1 FM. Naling normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Medyo na daas ang iyang sugar, nag-boundary. Yan ang loko kung mo padayon siya taas mo itong kitainom dahil na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
5: Hello?
6: Hello ka! Nakita na ko sa social media ka ang announcement sa ato alma mater, ang University of Mindanao, na wala sila tuition fee increase.
5: Tinood na ga. Dili magpataas sa tuition fee ang UM sa school year 2026 to 2027. Nakita sa UM administration ang kapitos sa panginabuhi karon. Taas ang presyo sa mga palaliton, sa mga basic commodities, taas ang pamasahe, boarding house, ug uban pa. Tabang kini sa matag pamilya ga aron makapadayon gihapon sa eskwela. Ug para sa mga nagplano palang gikan sa senior high, maka-afford gihapon o maka-skwela gyud.
6: Kanindot sa lakang sa University of Mindanao, ilag yung gisabot ang kahimtang sa mga Pilipino.
5: Dili na ni baga. Dugay na nga affordable ang tuition fee sa UM. Pero, di kalidad gihapon ang edukasyon. Moderno ang kagamitan o mga pasidad. Pinakadako nga campus sa Davao. Brand new nga mga buildings o fully air-conditioned pa. Maunga conducive kaayo sa pagtuon. Tungod ni ini, ma-excel gyud ang mga estudyante ga. Daghan ang mga mupasar sa mga board exams o daghan pagkaayong mga top-notchers. Dili pa na mauga alang sa mga incoming freshmen, mag-offer ang UM og discount sa mga mo-avail sa advanced enrollment pagkahumandayon sa graduation sa senior high school hangtod July 17, 2026. Dalaon lamang ang Form 138A o Senior High School Card, PSA Birth Certificate, isa ka original og isa ka photocopy og Good Moral Character Certificate.
6: Sige ka, salamat sa impormasyon. Akong pebalon si Paring Robert kay mag first year college
5: na baya to
6: ang iyang anak. Love you, ga. Bye.
5: Love you too, ga. Bye.
7: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMAIN.

0: proteksyon ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Hey Mars, alam mo na ba ang power na balita?
2: Ano yung power power Mars?
1: Kahit saan, makakapagluto ka na.
2: Ay, power Mars!
1: Makakamura ka pa ng sobra?
2: Hala, power!
1: At sobrang dali pang gamitin.
2: Wow, power naman pala. Ano ba yan, Mars?
1: Eddie, power kalan. Ang pangmalakasan na power kalan para sa ating lahat.
2: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan. Basta may power kalan.
1: Kaya, bili na.
2: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
3: Gikapoy ka ba?
4: Mag-Aerovit capsule na!
3: Distress ka ba?
4: Mag-Aerovit capsule na!
3: Kulang ka ba sa tulog?
4: Mag-Aerovit capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit capsule!
3: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
4: Aerovit capsule! Makapa-update, makapalagsik!
5: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na. Kung lagi nagpapalpite, baka atakihin ka. Sa pagpili ng kape, always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at mga pangyarihang sangkap tulad ng Naked Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric.

0: Kabaw ba ka nga ang radyasyon sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata? Delikado, maong aniya. Ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga vitamin ng minerales. Nag-iusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bar, zinc, lutein, bilberry, taurine, eyebright, ginkgo biloba, grape seed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin o vitamin A, C, and E. Maong pag-Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved. Therapeutic claim.
1: Nakasinati ka ba? O kalit ka pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw? O kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin vertigo na! Ayaw baliwala ang balik-balik ka pagkalipong. Kung mapasagdan, makaapekto kini sa imong adlaw-adlaw nga lihok o trabaho. Ang solusyon, Versicure Capsule. 100% natural. Adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpalikon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Ayaw hulata! Namusamot pa ang lipong-lipong. Mag-Verticure Capsule na! Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Hamis na ang panit, og nawala na ang katol-katol sa panit sa anak ni Myrna Lanceso nga si Hanile, taga Cagayan de Oro City, kay iyang gisabunan sa Yaki Baby Soap.
2: Kada gidang Yaki Soap, months good niyang pag-antusad to. Akong gisabunan sa Yaki Soap, hamis na kastanan, ngayon wala na siya allergy.
1: Ang Yaki Baby Soap, mapalit sa mga butika.

0: for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Santon Plus Gold.
2: Ako si Marlene, nagpwesta ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na kong inamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po ng akong menstruation. Ipatay ko sa kumbahan na Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po ng akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
3: Dahil kabalo na ka sa power nga balita?
4: Isagot na Power Dye?
3: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
4: Power!
3: Makabarato, padyod kag maayo.
4: Hala, power!
3: Sayon, padyod kaayo gamiton.
4: Ay, hala! Power! Masa din na, Dye?
3: Ay, syempre. Wa na'y lain kundi Power Kalan. Ang pinakakusgan nga Power Kalan para sa atong tanan.
4: Hala, no? Power! Jugi ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay Power Kalan.
3: Ay, syempre, Dye. Busa, palit na. Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
5: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule, the feedback light. Kayo mo'y nakawala sa bukol sa iyahang likod.
6: Ang kuang dyan ako, sir nga ako, ang Bilongga Gold, na yun, wala mong gusto akong bukol sa baga o sa likod. Ang urat lang ko, atog tulok ka ba? Walang gimintay na lang po na ako, sir.
5: Mapalit sa mga butika. Salamat!

sakit ba ang imong kasukasuhan? Permi ba taas ang imong alta presyon? I-BMX Panyawan Gold mo na yan! Naipanyawan makabuhay para sa gasakit nga kasukasuhan, mangustin para sa hubag-hubag, o balunggay para sa mas kusog nga resistensya. Pusa, permiha ang pag-inom o BMX Panyawan Gold. Kada adlaw, aron pirmi, buhay na buhay! Available sa Mercury Drug Store o sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee o BMX Panyawan Herbal Oil. Certified halal product. No approved therapeutic claim.

0: visit our website at www.royalmandayahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: Dili ikalimod nga epektibo kaayo ang Yaki Herbal Capsule.
2: Patricia, namo, asawis tayo ko lang pong napasahan. Admit ko sa hospital kay Dihuba ko. Unya, nagtiko ang tuog Yaki Capsule katulong sa isa sa adlaw. Naayo dayon.
1: Maoka na ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Hello?
4: Hello ka! Nakita na ko sa social media ka ang announcement sa atong alma mater, ang University of Mindanao, na wala sila tuition fee increase.
3: Tinuod na ga. Dili magpataas sa tuition fee ang UM sa school year 2026 to 2027. Nakita sa UM administration ang kapitos sa panginabuhi karon. Taas ang presyo sa mga palaliton, sa mga basic commodities, taas ang pamasahe, boarding house, ug uban pa. Tabang kini sa matag pamilya ga aron makapadayon gihapon sa eskwela. Ug para sa mga nagplano palang gikan sa senior your high, maka-afford gihapon o maka-skwela gyud.
4: Kanindot sa lakang sa University of Mindanao, ilag yung gisabot ang kahintang sa mga Pilipino.
3: Dili na ni baga. Dugay na nga affordable ang tuition fee sa UM. Pero, di kalidad gihapon ang edukasyon, moderno ang kagamitan, o mga pasilidad. Pinakadako nga campus sa Davao. Brand new nga mga buildings o fully air-conditioned pa. Maunga conducive kaayo sa pagtuon. Tungod ni ini, ma-excel gyud ang mga estudyante ga. Daghan ang mga mupasar sa mga board exams o daghan pud kaayong mga top-notchers. Dili pa na mauga alang sa mga incoming freshmen, mag-offer ang UM og discount sa mga mo-avail sa advanced enrollment pagkahumandayon sa graduation sa senior high school hangtod July 17, 2026. Dalaon lamang ang Form 138A o Senior High School Card, PSA Birth Certificate, isa ka original og isa ka photocopy og Good Moral Character Certificate.
4: Sige ka, salamat sa impormasyon. Akong pebaloon si Paring Robert kay mag first year college.
3: Love you ga.
4: Bye.
3: Love you too ga. Bye.
5: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMA Boto Street.